Ngeke ngikusasa labantwana bethu kule mfundo yabo yale mnyaka uthi nje ngicabanga uthi nje einganeni zethu ezifunda ke imfishi imfishi kakhulukazi lezi ezifunda ke eyikoleni ke eyipublic hawo madodo usho njalo lana ke uphuza ukwazi emsinga laphayana madodo bafethu sivumeleke emlalelo cause FM sibambela ingosi yethu umzuzu mini elibumbeleke ngehora lesibili muthi abheka ke njengamanje asibuleke umculo ngana njengithenge sonto elidlule ngatshela ngathi kunomasomahlayo khona la yeah khona namhlanje selizela fika lolo suku Justice Kubheka uzobe khona ezokwenzani na Comevation sakumotivate ngala yahleka ngala sakumotivate ngala yahleka ngala kodwa kwamanje kubambe ngomculo omnandi nangu Bhabhi RSA uthi ngilinde dala imzuzu mine libumbe nehora lesibili khona lamsazana kukhoza FM sawubona.

0: Redemption in Christ, bethu khonza phi bethi ngena nawe indawo isekhona yona ngoba ke mlalelo cause if ever izwayo njengamanje kanti ingoma yokuqala ingene ngayo namhlanje ingoma ka Mr. Visholo ethi nami ngiyamangala ukuthi sekungumsomluko namhlanje ngiyamangala ukuthi ku 3 o'clock njengamanje kodwa ke sindawonye mlalelo cause if ever ngikubingelele eyintatha kusa kubingelele namhlanje umhla 7 ku September 2026 kamalami ngingulonda ngokwambatha isibongo kanti ngizohlala nawe kusukela manje ku 3 kuze kuyoshaya ke yena u 5 ekseni ngihleli nawe nje kunikeza uhlelo lwezolimo ngithi kuwena xobela kufalaza mlimi sizocobelana kufalaza wethu ke namhlanje ngizokwazisa njengekudala ukuthi kubi kone kuphathele kona ohlelweni njengenjwayelo yazi ukuthi kulolu hlelo kuhlezi mangabe uzolalele kube kuningi okufundayo so namhlanje ke mlalelo cause FM ngaphambi kokuthi kutshele ukuthi ke ngikuphathelene sibonge kakhulu kumsizi wakantaka bekade ehleli nawe kusukela ngo 12 kwaze kwaba manje ngo 3 kunikeza uhlelo sike dabula ukusa nami ngiyakuthatha ke manje sizocobela kufalaza wakho kanti namhlanje ke siyazi ukuthi ke uSeptember so iviki lethu lokuqala noma umsomluko wethu wokuqala ke sibungaza ke inyanga le yamagugu so nathi njengoba ke siucobela kufalaza namhlanje ke siphethe ke inqunqulo namhlanje sobe sikhuluma ke nobaba uBhekelakhe Sibisi yena namhlanje sicela ngocobelela ngolwazi ngoba ke namhlanje sizofunda ngokufuywa kwezinkukhu zenyama namhlanje uyena kuzobe sazisa ngomehluko phakathi ke kwezinkukhu zenyama kanjalo ke nezinkukhu lezi ezamaqanda namhlanje uzobe sipha lonke lolu lwazi lolu ukuthi amachwana khona siwaphatha kanjani siphakela kanjani lezo zinkukhu lezi zenyama zona zidinga ihoko mhlambe elinjani inhlanzeko ihamba kanjani kuningi esizokufunda namhlanje uyena ke namhlanje sicobelela ngalolu lwazi ke kanti zikhona neindaba zabalimi futhi sizozwa ukuthi ke namhlanje ngabizi bizona ehamba phambili kuzona ke izinto abazabalimi lokho nje kuphathele kona khona la ohlelweni kodwa njengamanje sizoqala ke ngokuthi simake register ngizokuthi ngabe ubani okhona ehlelweni umupho umlimi ovukile ngalesikhathi ubani enginaye ubani othi ke #xobela kufalaza umlimi inkonzo zixhumana sikhona ku Facebook yeRocozi FM ngizokubheka khona ke ngizokuthi ke ngabe ubani okhona kanti ngizosasa incingo ku 086 000 243 7086 000 243 7 ungakwazi ke ukungithumela i voice note yakho ku 0791639874 mangabe kusuvukile ngalesikhathi ungilalela mhlasimbe nawe semsebenzini ngazisa ukuthi ke i weekend yakho wena ikuphathe kanjani kuhambe kanjani kuwena ngabe u right yini njengoba kubanda nje nanokuthi ke kuhamba kanjani kuwena ezingadini kuhamba kanjani kwemfuyo yakho ngabe wena uyinakekela kanjani nayo le mfuyo yakho njengoba nje kunetha isimo sezulu sihamba kanjena so sikhulume nawe ke ngizwe ukuthi ke ngabe ubani okhona namhlanje uhlelweni Twelve minutes after three, we should take him Zuzu. I show me Nambili, the woman who has the start. I'm calling our gamma calls 086 000 2 437. Ukhozi sawubona ngizonje ukuthi ke ubani oqala isivula ngayo namhlanje. Ukhozi sawubona.
1: Hi, my Londoner.
0: Unjani?
1: Hi, ngi-right, ngikorobene.
0: Ngajabula ukuqala ngawe, ngajabula ukuvula ngawe namhlanje. Noma ugodola nje.
1: Ngiyabanda. Iviki lamanye abanga kahle bekufihla lapha ekhaya endaweni yaseMkhizeville. Ayi bekukubi shem.
0: Ah, uphephisani.
1: Abantu bagodolile i-society. Omunye umama wakangwenye, umama nayikhali. Esinayinhlanganweni.
0: Eyi, Nkosi yami. So thini kodwa bakithi noma kunetha noma kubunjani kunjani. Makumele kwenzeke izinto, kumele ukuthi zenzeke.
1: Evele phela ngoba kuhlehle. Ube nosolo uhleke ntombi.
0: Ngiyabonga kakhulu ngiyajabula nje nokuthi nami ngalesikhathi. Bye. Sele uye futhi la line 2 cause it's all one.
2: Ukhosi. Lolonda.
0: Unjani?
2: Ngaphela unjani?
0: Ngiyaphila nami.
2: Hayi ufela nesemadondo la mina bethenda ngihlezi nawe nje ngkhaya kuze ngilambelela nalolo horror.
0: Kunjalo umkhaya ngiyabonga kakhulu.
2: Hayi ami weekend ehambe kahle nje wayo amakhaza nemvula khona la eJoburg.
0: Hey bakithi kuyabanda.
2: Ayabantu mphe.
0: Okay mkhaya sibe ndawonye.
2: Siyabonga ngamambatha.
0: Danko ukhozi sawubona.
3: Hey mkhaya.
0: Kunjani?
3: Hayi kushuthi neti.
0: Kanjani manje?
3: Omkhulu uthatha umkhaya bakho belendelana nawo umnambithi futhi. Futhi umnambithi uphethe nje abantu abantu. Uyaphila mkhaya?
0: Yirayis mkhaya wami kunjani?
3: Siyaphila mkhaya. Yazi umkhaya mina okuzima ukukhuluma naye nje. Wasemnambithi wena kwanzima phela ukukhuluma nomsakazi ayikho into senzima nje ukukhuluma nomsakazi angasakaza nje aza abe kwimpatient ungakazi ukukhuluma naye ofisa ukukhuluma naye ngoba kunzima ungena okhozini
0: awubakithi
3: emkhachayi ulaye mnambithi ezatheni kwa iumia lo cha ngijabulile nje izolo ngizwa indaba zokuthi ifinali ye MTN 8 mhla ka 10 izobe ila eduzane Moses Mabhida awungabona nje ukuthi sizojabula mkhaya eMabhida akuyazi ukuthi emkhaya kwenzakalani ngelinye ilanga
0: kwenzakalani
3: ngo 2012 ngangiqala kuye eMabhida ngikhonjiswa u 03 lo befona la okhozini ekweza namuhla hey ngisaba kabi ukubona umuntu okhuluma okhozini kufananya ke lo bhuti okhuluma okhozini ehlonishwe kubantu
0: ungazi
3: ukuthi ngelinye ilanga nami ngizobuka mina abantu lento ababeyenza ku 03 sebenza imdanga
0: sebenza kuwena
3: Gandi mkhaya.
0: Kulungile mkhaya sibe ndawonye kuyabonga. Ukhozi sawubona. Ukhozi?
4: Mailonda.
0: Kunjani?
4: Ngiyaphila. Wangena kumthingo vele iphazamise lekwase mnambithi.
0: Hayi umsika phela into eyodwa nomnambithi yabo. Azingathi uyayiphazamisa kusaqhubeka khona.
4: Usho kahle impela ngikumbuke nje ngothula ngathi ngifike icababa lapha ekuvukeni.
0: Yebo.
4: Azo da umondli kamakhula. Kawoza udokotela lo emsinga kwa paraffin estage bengilapha ngakini kuvukeni lapha emawani ngasemagroundini esikole yokhini bengiyodla inyama lapha ekhaya
0: hawo bakithi kwaba nisibonga
4: kuwa kaboza
0: hawo siyabonga khambe kahle
4: hayi khambe kahle kakhulu siyathokoza nami
0: hayi siyabonga ngasibe ndawonye
4: yabo
0: janko uba nomunye othi ke hashisacobela kufala zamlimo cause sawubona
5: yebo sawubona nalonda
0: kunjani
5: Oh ngiyaphila kakhulu ususemduba ke manje ukhuluma noJoseph Zikhali eMduba lapha endaweni yasenkosini
0: Ufuyeni lapha eMduba
5: Ah mina ngifuye imbuzi lapha na eMduba
0: Mhm walalele ngoba nje besikhuluma ngeimbuzi ubulalela
5: Eh kuse ama
0: Awulalelanga uphuthele
5: Angilalelanga Angilalelanga kodwa kusinye isikhathi ngiyangilalele ngizwa ukuthi izifuyeka kanjani nami ngase ngibamba lapho ngoba ngisho imjove ethile hayi ngiyazi manje zikhula kahle.
0: Ah siyabonga bayitshontsha imbuzi lapho.
5: Ah babe intshontsha kodwa manje ayisekwehlile manje ayisekwehlile sekwehlile.
0: Oh wow siyabonga ngcono.
5: Hayi nami ngijabule kakhulu amakhosi ajabulile ngizwile nje le kuthiwa i-team yaphesheya i-Man City ithi sifuna uyibiza ngaleli gama le Kaizer Chiefs sifuna ukuthatha leli gama ngoba manje hayi
0: Kanjani manje? Awu ihabe lingaka.
5: Ay ay ay.
0: Ziphumile izindaba.
5: Ay ngizwile impela ziphumile seyisabalela uzozizwa nje nawe ukusile.
0: Ay ay ay ngizoke ngizwe kanjani noma mhlawumbe bayabona ukuthi ayengeke. Laba bayayiphoxa ithima silithazele igama siqhubeke.
5: Hayi sesiqalile ukuphosa induku siqalile siqalile.
0: Niyaqilaza manje.
5: Hayi okay my lord.
0: Ilugile pha. Angitsatsa babili manje bokugcina ukhosi sawubona. Ukhosi?
6: Wena mayilonda.
0: Kunjani?
6: Yep.
0: Ngathi ukhuluma ngaphansi kweingubo.
6: Ngibaleke yibe yibe.
0: Mhm. Ayi network yakho ngiyayiza ukuthi ayikho kahle kodwa ke ngoba sindawonye sinawe ngiyabonga kakhulu.
6: Yebo kuzodwa lo bye.
0: Bye. Ubanike landele uzothi ubanike sizovala ngaye njengamanje because sawubona.
7: Yebo mamchi.
0: Njani?
7: Ngisithembiso usigaxa amabhande ngakhuluma lo FL Bank emabhasini kwabhola lami igama lomuzi mamchi yachasi sonke.
0: Mhm. Ubani owaletha lelo gama lomuzi?
7: Ayibe impela ukubo lwampa.
0: Kwakwenze njani?
7: Eish, umlando omkhulu kakhulu lo dapha bye.
0: Bye bye. Bala kanjalo ke igciko mlalelo cause FM ngi-hashtag ezolimo hashtag cobela kufalaza mlimi. Sindawonye ngalesikhathi ke zokushaya yena ke u5 o'clock. Sesiyahamba siyoqalaza lapha ku-Facebook sibone ukuthi ke ngabo bani engimtholayo. Khumbuleke sina ungayithumela voice note yakho ngizwe nje ukuthi ke muphi umlimi ovukile ngalesikhathi ubani engihleli naye ngalesi sikhathi. Lesi 0791639874 asambe ke siye laphana ku-Facebook sibone ukuthi ke ngabe ubani okhona naye namhlanje ohlelweni ozothi ke Mailonda nami nje ngicela ukuthi ungangivaleli ngaphandle ngikhona ohlelweni sambe ke siyoqalaza
8: Izinkundleni zokuxhumana ku-Facebook @ukhozi FM official ukhozi FM luhamba phambili

0: Omdali, omdali, omdali, omdali. Kailono, playmaster, no smallest stick, njalo no malungelo. Bethi ngithandaza kuwe. Ngithandaza kuwe nkosi, ngithandaza kuwe mdali wethu. Mdali wezulu nomhlaba. Siyakhuleka kuseni, siyakhuleka. Hamba ngithi sitha kuduma ihlombe nje kuduma izandla kuduma ihlombe. Imizuzu ke iyishumi nanye. Lishayeleke ihora lesithupha. Ukhozi FM ukhozi olumaphiko phiko. Ukhozi luhamba phambili. Hashtag ukhozi breakfast. Untombiza amashenge zinenhlanhla buthelezi. Mroza Wizi. Sasikhona ke njengamanje siyakhuleka. Sikhuleka wena mdala ongabonwayo, wena umhlaba usentendeni yesandla sakho, ugelezisa amanzi. Noma ngabe kuthiwa mhlambe kuugwadule kangakanani, siyabonga iintaba siphezona, sibonga imifula, sibonga konke nje iy'fundazwe zonke. Sithi nje njengayinyanga kamandulo, njengoba sesishilo sathi luthini usuku namhlanje, zithi iy'nsuku ziyisikhombisa. Sasikhona mfowethu, siyabingelela.
1: Wemroz.
0: Lalela mfowethu.
1: Ninjani wemroz?
0: Hayi, ngani yakwethu, sesikhona.
1: Hayi, ngeke
0: mina umlozana.
1: Hayi, mloza li.
0: Yabo.
1: Yeah, ufukeni njena.
0: Hayi, ngani
1: yakwethu.
0: Impela sodi yakuphetha kahle.
1: Hayi, ngiphatha kamnandi wemroza wethu. Ngiyathemba na ukuthi ke kuhambe kahle. Impela sikubonileke uphuma le emazweni.
0: Awu
1: suka. Hayi, kulungile kusenani. Uvim Thembi ke nojama kamnisi inkosi. Umvela sobavela enyandeni. Uvela bahleke intombi eqede ikhophozele phambi kwamasokazo. Sawubona kuseni. Siyabonga ngempela ukuthi ke ukhethe thina umsakazo wesikhondla khonda, umsakazo weKhozi FM. Kuzoba mnandi ngendlela yesimanga ke. Sikwamukela ohlelweni imizuzu eyishumi nambili. Ibumbene ihora lesithupha. Khona umgabadeli. Mapo.
2: Ake sibingelele kuseni komsomluko ke namhlanje. Yize sifuke ngomsomluko namakhaza kodwa sithem ukuthi kophela isonto sesithe ukuthi vruma yavalelisa. Azolanda bokugcina ke.
1: Yela
2: makhaza.
1: Azolanda bokugcina.
2: Yebo.
1: Kodwa ke kulungile ngoba iChiefs yashisa so futhumani. Akusenani.
3: Uvi nomroza.
4: Ngithe sobonana ngomsomluko.
3: Six, kuya ku 9 ekseni.
4: Washaya umsomluko, washaya umsomluko, washaya umsomluko.
3: Uvi nomroza.
4: Ukhozi breakfast. Sanibona njani?
5: Ngikabathele saba.
4: Sawubona ekseni ukhozi.
6: Yeah, mroza nobi.
4: Yalakwethu.
6: Yes, kapesan.
3: Breakfast.
6: Nyabila.
1: Siyaphila kunjani?
6: Koko wekhantwe my river bye.
3: Ayikho enye indlela yokuqala usuku lwakho ngaphandle kokhozi breakfast. Novi, nobroza.
7: Nohamba phambili.
8: Lesi sikhathi sokucabanga ngokuphepha kagesi. Kungani? Ngoba abantu abaningi bayalimala ngokusebenzisa ugesi ngokungaphephile. Kuqala ngezinto ezisebenza ngogesi. Sithandwa sami, lelo gedlela ne-toaster elineyintambo eyigugile. Kumele ilungiswe manje. Kunini uthi uzoyilungisa? Hayibo, i-sellotape akuyona impendulo. Futhi yeke ukusebenzisa ama-extension amaningi ndawonye. Angithi nawo wathanda amaloli agcwele. Ngoba ayingozi. Pho kungani usebenzisa amaplaka akho ngendlela engalungile? Hlala uphephile. Uyilethelwa ngaba kwa-Eskom.
3: Hlaba iqanda ngempoloko. Wetshise ngezindaba ezimnandi. Ukhozi Breakfast. Ukhozi FM. Luhamba phambili.
0: Siyalihlaba ngempela ke iqanda ngemfoloko. Siyabonga kakhulu ukuthi lokhu uhleli kanye nathi. Siyabonga kade silalele nje la ukuthi kuhamba kanjani kakhulukazi ke ey'ndabeni nezenzekile nangempela sonto. Siyabonga kakhulu kuthimba lezi ndaba. Siyabonga kuwena msizi Mfokantaka kade lokhu ungenile ngo-12 kwazi kwashaya iy'ntatha kusa zika-3. Wawudabula ukusa, wakudabula ukusa, wakubeka le. Uthe uma uphuma nje wabesekhona-ke la. Ulonda wakwambatha ethi cobela kufalaza. Yingakho ke sithi ke wevi ubani omphethe njengamanje ke sibone ukuthi umuntu usidonsa kuphi ibenjani impela sonto yakhe ubani igama lakhe
1: 086-000-2437 086-000-2437 asihlabe iqenda ngempela yakho sawubona kuseni ukhozi sawubona
9: ya wophi
1: yebo baba
9: ngiyaphila nina umroza nokularisa nomgabadeli
1: siyaphila unjani wena
9: ngale zakwethu ingulubana lena umandla womthetho ozoleni esibovu
1: lazo
9: i-weekend yami ibibheda nje bengongcwaba u-anti ngomgqibelo kora nje ke hayi kulungile uNkulunkulu intando yakhe yenzakele abaphephisi ozwide iphephisi onyamboso ngiyabonga
1: weba sakafana. Awu siyabonga nathi mfethu ke uthi uvuke nathi namhlanje kuseni impela ke alwehlanga olungehliyo mntakamba
9: danko
1: awuzwele ewu madoda khona bani la
0: ake sibheke futhi sawubona ekuseni yebo mfethu
9: nazo-ke la enjeza emini usiyafona zileshoko kuhamba kahle
0: ngani yakwethu wena waphesheya kothukele
5: Nazo ulenze 3.4 sivukile kumanje kanje sinalela kulungile sibe ndawonye niyezwa.
0: Nazo
1: siyezwa ke baba.
0: Ubatshela uthi nje hashtag ukhozi breakfast. Nazo ke.
1: Ukhozi breakfast akuseni sabona.
5: Yeah, bye, ngiyaphemtu bulane lihlelo hayi impela sonke abizihle kakhulu.
1: Eh, kuhambe kahle konke.
5: Ya, ngibonga ulane lihle mntu.
0: Uyilanda nini igqoko?
5: Hayi kuzoyithatha.
0: Hey nyakuzwa ukuthi angathi impela hayi.
1: Eh.
5: Khathini.
0: Kulungile ukhoze ekseni sakubingelela.
5: Rosary.
0: Yebo phela nje. Yebo phela.
5: Ehhe no pande lami ngidila.
1: Dango, dango, dango, dango. Ukrain baba.
5: Ulight mloza.
0: Ah umfethu ngabe usuzwile mfethu ishosho uyasizwa nje nawe.
5: Aw ubonge nami lapho nakuvika ku 91.5 umajo yalokhulumayo.
1: Danke.
5: Awungitshele wevika kanti umuhle kangaka endoda ekusakazeni ibhola.
1: Hawu.
0: Eh bese ngiyakhala uyaye uyashaya.
1: Yeah, yanki so.
5: Ngaze ngathini ngaze ngathi hayi ukusho ukuthi uMazweni uJoe Hood noma usengathi ukuphumula ikhona insizwa lapha ama dresses azibizi. Na ungubuthuma phakathi.
1: Yakuzwa impela ukuthi awuyi la kuKhanda Chiefs. Ukujima la kuPirate.
5: Mina ngila kuPirate.
1: Ah, ubathola.
5: Yena uRoza ngamuzwe sakaza ke kwenye indawo lapha nezo nezokholo ngathi umroza ngolosini
0: mathu. Ukuthi ngiyakhuphuka.
1: Eh.
0: Ayi phela ngisho kusakaze lokho wenza yonke into. Yeah,
5: siyabonga. Ayi sikhona siyanibongela basakazi bamabahle siyabonga.
1: Siyabonga mntakababa.
0: Baba siyabonga kanje sivukile ngempela ke sithi hashtag ukhozi breakfast. Happy happy Monday basho njalo abanye ke umsomluko omuhle manje bathola ihlazana siyabingelela. Phindile Dlamini siyambona usengenile nangu ngene izintweni wakacela uzinhle khoza. Sibongiseni ngena ngaphakathi nawe sibongiseni yana. Uthi ke mfethu sasikhona we view untomkayise simelane. Siyababona nje bonke abangenayo begijima kwi X abanye bagijima kuphe kuona uFacebook.
1: Nanguya nga chief Blackie 25k

0: Un gato no es un chico de la fila.
1: Stella.
0: Stella.
1: Stella. Mara, cuéntate una cita, staying alive.
0: Staying alive.
1: Cuéntate, bueno, vas a estar en la.
0: Stella. Stella. Un gato no es un chico de la fila.
1: Stella.
0: DJ Khaled, no Drake, no Lil Baby. Ya bueno, bueno, ok.
1: Basho njalo bona bathi silungu kodwa ke ngocwaningo olukhona akusona stand alive stand alive know what I'm saying
0: ngocwaningo olukhona esiyasitshela
1: kodwa sizophela vele abantu abadala besitshela ukuthi ngocwaningo vele eMelika ulimi lesingisi akulona olwabo olwasengilande vele ulimi lesilungu bona banazi impande
0: ngoba kuye kube naleyo mpi leyo ekhona nje uyazivela imelika iyathanda ukuzenza ikhondla khona ngaso sonke isikhathi kufanele uma ithimula kunyakaze wonke umuntu uyabo ngicabanga ukuthi lokho vele abantu abasha nama 2K wami ngiwaphethe hayi ishintsha yonke le
1: awangeni
0: abasa UK bathi hayi bo isingise sethu yithi amangisi uyabo nina into eniyikhuluma nafika lapha yanazokhuluma inhlanganisela njengokusuka mhlawumbe ngis mhlawumbe ngisathi indawo yokusebenzela njengaseGoli inhlanganisela kuze kugcine kuphuma ulimo oluthile nabo baye bathi abase-UK anina akusona isingisi lesena esikhulumayo
1: bathi
0: bona
1: water
0: bathi abasengilandi cha
1: water manje ngoba bafika please
0: uyabo
1: hey manje shuthi abanalo abanalo
0: limitless bona amalimi bese bangathi bona bakwazi ukukhuluma isingisi kuthiwa cha
1: yake bro
0: yona le nto abayisho
1: hey bro hey yini
0: manje le ndinisho umfaka bani
1: limi
0: nathina njalo ulimi wethu njoba siyikhuluma le nto ngoba vele inyanga yamagugu inyanga yokuzigqaja nomlando
1: yebo nkosi yami
0: ulimi lwethu nathi siyazama ngawo wonke amandla ukuthi silwenze lube yilento ngoba siyaliqonda ukuthi luyimpi futhi lumnotho yilona silwa ngalo singene ngale ndaweni ezihlukahlukene ngakho kubalekile nathi sizama ukuthi silikhulumele singalokhu imali iyathanda nathi akube khona isikwenza sivusa amahlombe ngobo lwethu lolimi
1: ngobo lwethu ngempela lolimi hey lemle
2: Ziqhenye ngobuzwe bakho nathi siyazigqaja ngamasiko ethu kule nyanga yamagugu. Ukhozi FM luhamba phambili.
3: Nakhu okuzayo ohlelweni no Lady D.
4: Sanibonasa kodwa ukhozi FM ubethelelayo bayogcina ezindathi ufoka jaba kodwa semkhulu iplace kazwe lonke. Kuzobe kuhleli nje ujabula ujule. Umama uDudu Khoza hlala ngathi sihlale lawo ngiyabonga.
3: Jabula ujule.
4: Nanokuthi phela esikolweni enye into ihlukumeza yabona into ukhosha ungabhamisile lento ngihlukumeza lanto ukuthi uyeke abantu abaphakamisile uzokhomba
5: akube njalo ngempela usafikile ublisi indoda incwasimende indoda enemigomo nemibandela emnandi soba naye ngempela kosipha kuyidindi
3: Jule no Lady D kusukela ngo 9 kuya ku 12 emini
1: imsozi ka manje mhlanu liyabombana ke hora lesishaga lo lunyaka kuseni bakithi hawo sakusela nje manje njani uyeze ke Lady D sikhuko kaza simajwele madoda hayi ngakutshela kuzobamnani sakhuluma indaba ye ubhuti wa Spice
0: yeah
1: nanga umunyu blockiwe
6: unjani
7: ngiyabhloja
6: ngiyaphila ungiblokheleni sacela ukuza lapho sizokhuluma
7: yabo ngihlanyela wena
6: hawu uyivala
1: uyakhala wekhala wake isizwe uyakhala nake wathi hawu bakithi Yo, nkosi yami.
0: Asifiki ngalo ngoba sihleke. Yazi sihleke sayini. Sihleke sokusazodlula kule.
1: Eh sizodlula.
0: Eh manje simhlekela lokho uthi hayi, into edlulayo.
1: Hawu nkosi yami.
0: Uthola umunye umuntu azomthanda.
1: Athi hawu.
0: Kodwa kwamanje lo sihleke sokuthi kwamanje lo uyayivala.
1: Uyayivala.
0: Ngoba akekho ongaphumi kuleso wonke umuntu. uke wavalelwa ifoni.
1: Inhliziyo. Inhliziyo yabhlungu. Hawu bantu.
0: Uma usodlulela uthi ngayine ngangikhalela lapha. Yini enza ukuthi kungalala ebusuku?
1: Hawu akhala Nkosi yami.
0: Awukho uyakhala bantu. Kodwa uyirekhodela uyabona lento ka social media.
1: Eh yazi.
0: Ngangitshela nginitshela ngalo social media wini.
1: Eish asihambe mbrosa kulungile. Lady D. Yes, ke uzohamba ke hambe nabo ujabule ujule ku Cause FM. Ngumlando ke sinda wonyoka khohlwa ke siphela live. Ehamsana ke no mamkhulu. Ngihora leshumi nambili kuyobombona ihora lesithathu ke Donkey 12 to 3.
0: Ake sinike bakithi sibanike office na ingoma sibanike kwimpolompolo sibanike ematexini aqashwayo uma sesithi igemegem uyazi ke nawe siphinde sibanike nje nasematexini onke ku wonke ama rank ama taxi rank abasemgwaqeni sihlale kahle nezulu alikho kahle siyaziwa futhi ukuthi senina ne app embonini yethu ekuthiwa yise etexini soke sizwe ngale ndaba kodwa kwamanje siyanithanda bafethu.
1: Now we're not letting a people, no black, no little faith, but he's waiting for you. Ksasa lokho kusaya, siyobuya sokuphunyela, siyakuthanda.

0: Hashtag Jabulu Tule.
1: Ayasambe ngemba esothola abalaleli sizo ukuthi bathini kuthina njenga namhlanje njoba nje kuseni namhlanje kusomluke hey
2: sokhozi
1: yayibo
2: uright welethi d
1: ngiright
2: ay ngiright nami ngumqemane ukhuluma noNando sokasangweni ekhaya lapha kwaXeza wadamu
1: ya Nandos
2: ay mamkhoza ngisakwazi
1: wena nje usuqashwe
2: hey umuntu yanalela phela mamkhoza siyazama ukufona akukho connection lapha.
1: Oh,
2: ayi mamkhoza, iyampela sonto ihambe kahle. Yazi umgcibelo bengilapha na FNB Stadium.
1: Yebo.
2: Ngiyobuka ama Springboks alala ne New Zealand. Ayi, ngikukuhle lapha mamkhoza.
1: Ngibonile ama
2: truck. Eh mamkhoza, kumakhaza lapha na. Sathi kodwa ngoba udlala ama Springboks, iya support rugby.
1: Ah, but siyabonga.
2: Mamkhoza, siyabonga mamkhoza ngesonto ngayibamba eDobsonville ngabuye eKaizer Chiefs.
1: Hayi, Khanandosa.
2: Iwini Kaizer Chiefs sape Dobsonville Stadium bathi noma imvula iyana siyabonga mamkhosi.
1: Usportsman wangempela.
2: Ya yebo mamkhosi yabona.
3: Sithiphi sokho?
1: Shosho.
3: Mamkhosi?
1: Yes.
3: Suka kufani?
1: Imloyo.
3: Ehhe. Nasetheni ningiyobe ngithi.
1: Ngiqale phansi ke lapho ube sengiqala ngathi number 1.
3: Mamkhosi. Mamkhosi usemnambithi ezakheni kwa iwumi yomnyama lowugcwaneni mamkhosi.
1: Wena bathi igenge le ngeke ngisho ngimbone nalapha nge weekend. Bathi wena uyakusebenzisa umi usebenzisa wena.
3: Hayi, hayi bo, hayi lutho mamkhosi iqiniso nje ningethikwe.

0: Akwenkale lali kanti nje manje sesongena kanjena niyazi ke makumsombuluko.
1: Ndoda kebengu isizwe asiphethe.
2: Uyazi umkhwana.
0: Yabona Africa tjaya sikubingelele sawubona.
3: Unjani?
0: Ya namhlanje ke ngiyazi ukuthi sihlale sibheka sivusa abantu ezintweni eziningi ezahlukahlukene. Siyathi abanye kusinsikhathi Nkosi yami baye baqale ba phila impilo abahlulana nawo kuyichaza kodwa bese kuba khona ukwazi ukuthi ayichaze ukuze kufunde nabanye. Ihloko sethu namhlanje Africa ya sihamba kanjani?
3: Lady D inyanga le enkulu inyanga umandulo unyanga wezinto.
0: Yeah.
3: So ngithema ngibukisimo ngokomsebenzi engiwenzayo kubheka amacala ahlukahlukene. Ngase ngithi engilethe nje ulwazi kubalaleli bethu esibathandayo ukuthi kuneinhlobo enhlobo zamacala okuthiwa ukubulala murder. So elinye lamacala sifuna ukubheka kakhulu lethiwa imuti murder. Abanye bathi ngesilungu ritual murder, abanye bathi medicine murder, bakubiza ngamagama ahlukene. Kodwa umehluko ukuthi Lady D lo macala wabona kanjani mawufika endaweni yesigameko. Ngoba ilapho fanele siqhamukethe khona thina njengochwepheshe ukuthi icala elimi kanje yebo ukubulawa umuntu la kodwa ubona kanjani ukuthi lo muntu ubulawe ngaziphi inhloso iyakwazi makufika kumuthi mede ilapho lethi inkulumo namhlanje nafikile inyanga yamaguga ngithi yeah ilapho nje sibekisane kahle ukuthi base siphenya sina macala siwaphenya ngalophu uhlobo futhi sibheka ini ingakho ochwepheshe oyi forensic analyst that may fika akucubungule konke bese dial lapha siyala eke sibuye kahle ukuthi enziwe kanjani.
0: Ngiyakuzwa. Mhlambe kukhona esimpela njengamanje okunezisela kulento oyishoyo.
3: Ukhona lethi umuntu okwa stage sayicabanga le ngisisemqondweni yami. Ngase ngithi wavele nje waqhamuka esesenda message umlayezo ukuthi hayibo. Mina imina obe umsebenzi. Manje umsebenzi angifuni ukuthi umsebenzi wani ebengibulala abantu ngo hitman. Wavula thumela nje voice note kodwa wangazisho ngegama kodwa ayilungile uyangisiza lo muntu ngoba sizoqwashisa abalale bethu la okhosini nabalandeli bokhosi.
0: Bona ke ngasukuzo lamlayelo kho FM kuyenzeka impela mhlambe kuhlasimulele
3: igazi
0: kodwa ke asenze
1: imbiko iziphakamiso nezethembiso okungenzeka zivele kule ngxoxo akuzona ezomsakazo ukhosi FM kanye nenhlangano iSABC ukhosi FM luhamba phambili.
4: Amen siyabingelela egameni lika Jesu ohlelweni cha la ngingithi ake ngikhulume ngizoba anonymous ngalolu hlelo olikhona okukhulunywa ngalo ukuthi kuyenzeka ukuthi abantu basebenzise izitho zabantu benze imkhuba njengomuntu oke wasetshenziswa kakhulu singikhokhelwe imali njengomuntu obekade inkabi izinto ezenzekayo useke wafika omunye wathi ufuna ikhanda lomuntu so wayekhuluma nje unechemist mefika ke lapha kuthina ayisho lento uzasho ukuthi uzosinika malini awuthina siyithathele phezulu ngoba sasibhema nama drugs kukhona yonke material yokusebenza sihambe so bulala lomuntu sibuye nali ikhanda mase sifika yena futhi yena leyo lo muntu lo umlapho wendabuko useyafika usethi yena hayi asingangeni naleli ikhanda lomuntu la uyizophuphisa umuntu wa imithi yakhe hawu sixakeke ukuthi uthini manje ukuthi uthoni wayizikhulumela nje engacabanga ukuthi songashesha ngalendlela eyamthusa ukuthi usho into manje sesiyayenza thina kupheli ngisho insuku ezingake sesifika nayo lento ade ayifuna useyaphuma ke manje usethi hayi yena lento bengasho ukuthi asingene naye kube kade sikhona bofaka sibe nohlelo simazisi hayi sahamba ke nayo ke leli khanda sesihamba esiganga ngalo ke manje ema jointini sibamba ngale inkunzi so saplan ukuthi hayi ngoba usenze kanje naye asimbulale hawo sase siyafika sombulala safika usethuthile nekhemisi yakhe leyo indawo yokulapha leyo usethuthile usebalekile asimazi ukuthi uthiwa shonaphi ngoba naye saseplan utholo usenza izilima mhlawumbe sefuna ukusibophisa hayi iyona iyenzeka impela ukuthi abantu bafune izinto ngoba befuna ukwenza izinto noma singazi ukuthi wayefuna ukwenzani kodwa into esobala ukuthi khona okuronga ayefuna ukwenza ngake efuna ukuganga ngakho siyabonga.
3: ngizabanga ukuthi umlaleli lapha usibeka kwesinye isimo omqondo esithizeni, kodwa ngifuna ukuveza ukuthi lo mkhuba ukhona emhlabeni wonke and ubucala. Umkhuba ngoba asinabo ubufakazi ukuthi icubu zomuntu ziyasiza ukuthenibe umuthi ube wenza ukuthila. Kodwa ukubuka emhlabeni wonke jikelele kuyakhona ukuthi kunama illegal kunendawo idayisa izinto zomzimba ngokungekho emthethweni, ngisho kanjalo. Yiko ngithi nje kusemhlabeni wonke. Kuqala kuyicala kuthiwa i-kidnapping kwesinye isikhathi, athathe umuntu ayowenza ukuthizeni. Kodwa vele nje ukuze lo mlayelo useqhamuke ma usize kutheni sibheke manje ukuthi uma siwaphenya la macala thina njengamaphoyisa nomphakathi ungena kanjani ukuthi usilekelele ukuthi la macala aphenyeke ngendlela ezosheshe isifikise siphethweni. Ilapho leli dingi.
0: Okunyike ofisi ukuthi ke njengama sekugoqe kakhulukazi njengoba nje sibheke indaba yokuthi le nyanga sikuyona inyanga yamasiko, inyanga yezokuvakasha, siyiphatha kanjani noma okwenzeka kubugebengu. Angikhulumi ngona, angisho akufanele kulimale thina kuphela, kodwa kuba worse mase kuwumuntu oyi-tourist mhlawumbe ozela ukuvakasha njengoba kwenzeka esiqiwini, njengoba kusanda kuzwakala namanje ukuthi hawu laba lababili abalokhuzwa babecabanga bathi kuthiwa abantu abaithandana ey'mbili, kuthiwa abantu ababenze naba baqhamuka beqe umngcele bezala. Cabanga nje mthi leyo nto injani, ibuhlungu kanjani.
3: Umkhuba lady esiwukhuzalani ukuthi abukho ubufakazi ukuthi izinto zomuntu ziyasize kwakhena umuthi ube right. Kodwa esifuna ukubheka kakhulu kozakwethu esibheka naba macala ukuthi ubona kanjani leli cala. Mhlambe olumuthi meta mawusabuka ufika kwesigameko ziningi indlela obona ngazo, ngoba senza isdisclaimer ngizosho nje ukuthi kuyenzeka ufike lowamzimba othe walinyazwa ngandlela thize ukopha kwakhona kube ngaphezu kokwenza, ngoba kusuke kwenzeke kulo muntu lowo othe wathathwa leso sicubo sakhe esaphefumula noma esaphila. So ilapho ke sibheka khona ukuthi la lolu hlobo lokubulala olunjengalolu, njengoba mawubuka ngendlela okopheke ngayo kulo muntu lo, ila ubona khona ukuthi acela kuyawuthinta umuthi meta okumkhuba ke siwukhuza yonke. So sesukusela ukuthi uma sesiluleka oza kwethu abaphenya sithi yabona ke manje nake njengoba lo mzimba ukanje thatha le ndlela yokuphenya icala uye ngapha ngoba lento ingapha. Ithina ke siqiqeshelwe lo kholelidi sisizana nophiko olungaphansi kwami olubizwa nge-investigative psychology, ngoba ibona abacubungula wonke lamacala bawabheka ukuthi lobu buhlobo lwemedolwani lololwani lololwani ebese liluleka ke umphenyi wecala ukuze ukuphenya kusheshe kufike esiphethweni. Siyayibona le mkhuba yenzeka ke mhlawumbe la nalapha nje KwaZulu Natal kuyenzeka, kuye kwenzeka endaweni enjengakonyakatho, kwenzeka endaweni engapha ogwini, kuthola ukuthi kuney'cubo zemzimba ey'thathwayo. Kwesinye isikhathi siyabona ukuthi cha lo muntu obenza lokhu lo othathwe lesi sicubo sakhe ubevele sethula ngaleso sikhathi, ebese siyabhekona ukuthi hhayi lona ubenza okunye ubezosidayisela nje into engekho, kodwa nansi inhloso la ibeya khona. Ebese-ke mhlawumbe uma kuthi khona umuntu onomkhuba okuthenga iy'cubo zomzimba uzothenga into engasebenzi uma kuthi iyasebenza, but siyakwazi nokubona lapho ukuthi wemphenyi wecala la lo mzima nje othola kanjena njena wena aphenyuye ngapha ke manje, ngoba lento ayiyona umuthi medwa kudayiswe nje la. Kuyenzeka ezinye icubu leli D uyithole ziseduze komzimba lowo othe wabulawa, usekhomba ukuthi bekunogaga noma ukukhona into ethile nje kuthiwa mhlawumbe ngisabiza ngebizameda ngokubona namanxeba asuke enzekile komzimba lowo leli D. Kodwa sizowukhuza ke lo mkhubu ukuthi chabo ayikho into enjalo, futhi asibhekisile kutheni umkhuba wenziwa abalabeli ndabuko lo. Khona abagangayo abadayisa ngey'cubo, hhayi ngoba kungabali bendabuko bodwa ma kuthiwa bakhona. Khona nje iy'gange njengalo mfowethu othi nje iyikhanda, yabona uyabona ukuthi la kwakunezinye iy'nhloso. Nange sebaleka ke phela lo muntu wakuthiwa uthe ufuna iy'khanda. Yebo, kenze amasiphenya thina Lady D, ngoba sinamacala esiwenzile. Ufike uma uthi uyabheka laphana sesiphenda awuthathele lakhamba ulethelana silibond khona nto hayi lisichazela enye into Lady D.
0: Ngiyakuzwa.
3: Sisebenza kanzima ke kunjalo.
0: Hey, kanti ke musuvala Brigadier, ngiyazi WhatsApp yakho mhlawumbe ayikaqondi
3: kahle. Ayikaqondi Lady D, yabona ngiyaxolisa nje kwabanye abalaleli ngoba bathembekile, kodwa laba basibeganga bangenza ukuthi ngithe ngimisi
0: ngoba
3: ngoba suye waganga abantu
0: ayi
3: futhi ke yake kusha khuma ifoni
0: ah
3: angena ngabona ama message kubusuku bonke ngabona ngathi abo 20,000
0: izinto babizi bavula ama case khona la kuwe
3: lapha kumene ebusuku ngo 1 nje nami ngithi ngiphumule ekhaya ngiphendule ngiphendule ngize ngikhathala ngike ngime kancane
0: kuza ngoba siyabona umuntu athatha walento obuyisha ofakazisa ngayo kantoni ukukhuluma lokho
3: mina bengiluleka nje WhatsApp uthi hayi makunjena yenza kanje makunjena nakhona uphosetuze kwakho uhamba ufike uwabikele ukuthi cha nantu udabe ngize ngalo azokwazi ukuthi uvele icala ngoba
0: sizo sekuyi case kodwa bese ethi nangu nangu wazi washwa ngifakazela futhi kanti wena
3: cha bengimluleka nje
0: hayi siyabonga project hayi
3: asigobelozo
0: ngicela uvalele
3: balale bokho siyabonga kakhulu ngiyacela nje sibambisane namaphoyisa noma neinhlaka zokuphepha uma sibukana ocala kanjena singabhekisi kakhulu emaphoyiseni ziningi inhlaka zokuphepha ezinye iqhama kaCom Safe ofisini ka Premier yabona ukuthi bayaphusha ukuthi ngempela kube khona ukuphepha kwabantu basemzansi yakhula zokwaZulu Natal la khona khona u Premier ubaba uThami Ntuli ngoba ngiyabona lokho egijimile sigijima naye kwezinye izinto kusasa bathi nama ngivele ngizophosa uncipha bugebengu
0: uthi kuzogcwala bese
3: emandeni emandeni kwasithe kuthi kuzofika ikhona ukuthi uncipha bugebengu awuzochaza ezinye izinto la kubalele bakho
0: siyabonga kakhulu lidi
1: Ukhozi FM
2: Ukhozi FM
1: luhamba phambili
0: Yabona uhlelo lulalele uJabulu Jule kanti ingoma oyizwa njengamanje Kefas Menye Matswale ngibhekisa kuwena Jabu Makabele uKabela awumangena wena wakhiwe komunye umhlaba Jabu JGM

0: sisebenza ndawonye nomyeni wakhe ngoba enzela ukuthi asale nawo le ndodakazi yakhe emva kwesikhashana nje ngixoshiwe hayi emsebenzini wezwe ukuthi ikhona impela nje yakhulelwa emva kwesikhashana nje eh hayi ngizoke ngizwe uthi ke yathola ingane yesibili ngibuze ke mina phela kuyazi kuyafisa uyafisa ukwazi ngabuza ke mina ukuthi baba wayo ukuthi hayi bo le ngane kwenzekani kusima kanjani hayi akwangacaca kahle ukuthi ubani ubaba wengane ngoba phela akaveli ndawo simboni uthe ngabona sengibhujuzela umzukulu wami omdala ukuthi umyeni wami ulala nalomne bengicabanga ukuthi indodakazi yethu hayibo hey ayihlale sizwe imhlolo uthe mamkhosi iyangilimaza lento ngoba ngizwa sengathi lengane yaza la izovala isikhala sami umyeni wami angazi ngenze njani cela ningisize ngingalixazulula kanjani lolu daba kubhlungu ngicela ningisize ngempela uyazi ukuthi singakakusizi sakheke imlomo ufuna ukuthini ufuna ukuthi lengane kushuthi engazalwa nayo lo baba lengane ngempela ngempela mayibuka yona kanti vele nje ingaba inoma yini kuyena ngoba abahlobene hawu uyabona inhliziyo yami siyahamba yagije manje yathatha yabeka ukuthi uhlukunyezwa nje kanti uhlukunyezwa phambi kwamnakwenu hawu igijezwe khanda nje kanti vele ehe uxoshwa emsebenzini nje khona kuzosala bona nayo ikhuluma kangaka nje nobaba use he ayibalaleli le idinga nina umuntu nomuntu athinto nembeza noma bengingakafiki lelo zinga kuwena usheshe ubone utomuko umuko uhambe uyikhiphe kule simo siyangisabisa tea time yethu yanamhlanje
1: thumela ivoice note yakho ku 079-163-9874 Tea time no Lady D Tea time no Lady D
0: Yabona mayisinkula nje sisifuna wena mlayelo Khoza FM ngiyizwa uthi wena uthini eh no baba ngenani boss ngaye eh no mama bangene ithandwa zami oh hayi ngeke angithathe ngibikele loqala tea time sawubona
2: sawubona mamkhoza
0: nine ndaba
2: yadida mara ecolora efosuras
0: uthini
2: hayi yadida ngibongela umeya nje kuqala hayi
0: Hayi jalungfaki leto lethe ngithi ngiyaphuma kuyona uyangifaka kothi wanicasha ngami
2: Hayi
0: fake ebhola yakubekani
2: Hayi so lo futhi buphela ate kuza kwabo lo phela bengabona futhi bekudlalwa ngayi nje
0: uyabona bedlala ngayi sonke lesikhathi bezowemphatha abhlungu kangaka hawo male eqolo hayi kunzima ngani yami hayi
2: asiyabonga mamkhulu
0: okay kulungile ba asithole omunye futhi sawubona hayi tea time
3: hello mamtutu
0: ujantali
3: ngiyaphila sithandwa sami njani
0: eyi kodwa uyabona into ezenziwa kuthina siyabantu besifazane
3: hawu kodwa ngiyothiwana indaba le gender madoda
0: legenda
3: hayi mam
0: yey ungathini kona kwabanye khona omunye manje osolayo kodwa bekesaba uthini kuyena nje
3: cha mam dudu uyabona umuntu wesilisa uyinkinga usuke umnikeza uthando umthande kanti yena uyazi ukuthi cha usezokukhipha uyazi umhlukumezile udade wethu ngizothi mina ngoba usephumile vele usekhishiwe ngisho emsebenzini wakhishwa akamane aqhubekele phambili nempilo afune aqhubekele phambili nje nempilo yakhe ngoba kuyacaca ukuthi ubaba akasamdingi njengoba eminzi nje ekwazi ukuthi athathe umuntu azomfaka endlini athi indodakazi yakhe kanti umqambela amanga hayi mami dudu umhlukumezile
0: kusho njalo besifazane ngiyathi
3: sekele phambili
0: yebo awungitshela isithandwa sami imake awungitshela ungaphumi kungenzeka mhlampe umuntu wesifazane ayithole sesaba kwani isho sekuthiwa udade wabomuntu usikwiza yini kungenzeka uthini kulo ekutheni singayitholi phese sona nala ungahambi la ndakuhamba khona kahle
3: mami dudu manje uyabona ngendlela amgile ngayo i-relationship ahlangabezane nento enjeni usezoba nako ukwesaba ukuthi awu umuntu wesilisa ngisaba ngihleli naye endlini ngisebenza naye angikhipha zangikhiphele angikhiphe ngisho emsebenzini uzoba nako ukwesaba ukuthi hayi omunye umuntu wesilisa uyophinde naye angikile kanjeni agcine engasathembi lutho baningi abantu besifazane la uthole ukuthi umuntu
0: ngiyakuzwa eyi ucingo lasihlupha kancane ngiyabonga sithandwa sami Webantu besifazane kusho mina mam Khosi asivani sibaba seshi sibe ho brigadier sibe sihambe sibe emgundatshane ihamba ibuka indaba kunokuthi uhlale deck into izokufica phakathi endlini

Sengivele ngalinda kwahamba bonke abafundi ukuze ngitsi ukuhlala ngedwa ngicabange. Ngicabanga ukuthi nakhona ngitsathe isinqumo esiphusile ukuthi ngeke lensango lebe ngibhema. Nakhona nje ngase nokuthi bengiyiqalelani ngoba phela lezi inkinga benginazo sithe ukwehla kancane. Kodwa nemanje azengizizwe ngazuthi ngisanemthwalo omningi emahlombe yami. Ayi. Kunzima ukuba uthabanilinda. Azi kwesinye isikhathi ngeke ngifike lo muzwa ukuthi ngitshele udadewethu ngalolu daba kodwa into engathi ngizoqala ngiyithinje le.

0: ya ya tsapsile
1: yisiqinise sicinise sikhulumeni yithini le ndaba uthi ngaphela ngaphela wena uyakhola nje ukuthi lo yathisha obukhuluma ngayo ufuna ukufundisa
0: hayi bosa yena dalo cabange kanjalo umuntu omdala kanje yana
1: yinjanga
0: ngayenza kimi
1: tsapsile uyakhumbula into le kade sifunda ngayo iphaphandabeni insokwini uyakhumbula
0: tsasa sifunda ngayo iphaphandabeni awukhumbuze nje
2: Hayi bo kukhona umfundo okhuleliswa uthisha waqedela lapho uthisha wasiphika sisu tsapsile
0: hey washwa ngikhumbuza ke yase sengayikhumbula nami
2: uthisha waqala waqala kanje uthisha waqala ngakho lokwamthembisa ukuthi uzomenzela yonke into amphilisisi of life manje kwalahlekelwe kusasa lakhe uthisha lo asambhek nokumbheka ufuna kube njalo kwani
0: Ey, sengiyayibona kodwa into edala ukuthi uqaba ngekanjalo sitha.
1: Khumbula thabi ukuthi ngeke ukwazi ukuqhubeka kahle esikoleni sokufumana sekumele manje uphathane nengane ikhala ubusuku nemini. Hayi bo.
0: Ngiyakuzwa. Oh.
1: I hope.
0: Ay, nomgomeni uyangistressa ke nje mina manje.
1: Hayi mina ngifuna ukwazi nje ukuthi ngifuna ukukhumbula dadewethu ukuthi ufunda ugrade 11. Ngonyako zayo ngithanda ukuthi ube kuleli ibanga leli engikulona. Ngeke kwenzeke lokho wena uma uzovumela ukuthi ulutheke manje ihrele emnqa lezi zalapha esikoleni othisha ose.
0: Hayi, sa. Ngiyakuzwa kona uqinisile futhi manje akawushaki. Ngizothina mina ngiyalimase ngibuza ukuthi angizange ngani ngoba ngokwakhe yena ulindele ukuthi kuyimanje njengoba sikhuluma sesiphumile esikoleni kumele ngabe ngisendleleni ngiza kuyena.
1: Wena ubuso kanjani vele wena kubeni ngabe thina sihamba sekuduke sekhaya?
0: Hayi bo bengizoqala ekhaya phela bese ngazisa umama ukuthi ngisayofuna.
2: Thabi.
0: Hey. Njengoba kodulubeka ke nje udaba nami ngiyibona lento oyishoyo. Hey awusho ke sitha manje ngizothina phambi mina kuyeni mase ngibuza ukuthi ingane ingasafikanga.
1: Umtshela ukuthi ubungeke ukwazi.
0: Hey bo ngiyasaba ukumtshela le nto umngomeni.
1: Yasithapsile ukuthi ikona impela lokubulala abantu abaningi lo ukusaba kwesinye isikhathi kuyadingeka ukuthi ukwazi ukusho ukuthi angifuni uthi nje cha uthi no ngempilo yakho phela ukuthi izovikeleka
0: hey thapha phama
2: lula njengoba ucabanga sithana ungibelesele ngalento hawo
1: hey kulungileke ungcono uthi umtshela uthi abavuma ngekhaya uma uthe cha vuma vuma nesiqiniso sokuthi ngeke ke lokho ekunika inkinga ngimuse umtshele lokho
0: hey Kulungile ngizosho njalo nami ke.
1: Uzosho
0: ngizomtshela kanjalo ngizothina.
1: Ukukhumbule thabi impilo yakho le.
0: Ngiyakuzwa dadewethu.

0: ngiyengizwa abantu bethi zinhle ingane zesikole. Hayi, engikubona namhlanje kuyaxaka impela. Hayi cha, yinhle ingane yakwaLinda. Ngivele ngayibona ngasangana ngekhaya. Ngijelile ukuthi ayifike la khona ngizoyifundisa. Ngiyazi futhi ukuthi izoza ngoba ngiyenze yakhole ukuthi ngempela ngizoyifundisa. Kanti umqondo wami awukho lapho mina. Phela usandile kayiwani mina. Awubhedelwa mina. Ngizoyenza ibone lengane ukuthi izothola yonke into edingayo uma ingahle nje ithandane nami. Ngiyazi futhi ukuthi sendleleni njengamanje. Eyomuhle thabisile. Eyomuhle mani umona phansi. Nginesiqiniseko sokuthi yona lengane lenqonqozayo.
1: Ngena.
2: Okay, Sandile.
0: Oh, kanti wena?
2: Hawu mfethu, kwangathi awuneme nje ukuthi ubona mina. Uyazi nje mina ukuthi siyafika kulesikole. Wena ufike kulesonto, kanti mina ngifike kulonyaka mfethu.
0: Ah, intwana yami, hayi ukuthi angineme ukuthi ufikile. Ukuthi nje kunengane bengilindile bethi izofika kumina namhlanje.
2: Ha, Sandile, engabe usumtholile ino yakho? Uma kunjalo phela hayi sakubongela mfana.
0: Hayi hayi ntwana yami cha. Angishongo ukuthi sengimtholile. Kodwa akusekude ukuthi ngimthole.
2: Aw. Pho usho kanjani ukuthi ubusitshele ukuthi uyena lo ngqunquzayo ekubeni ngakathandani naye?
0: Lalela phela ntwana yami. Mina ngimtshelile ukuthi ngifuna ukumfundisa. Nginesiqiniseko sokuthi uzoza ngoba esitshela ukuthi ngizomfundisa ngempela.
2: Awukahleka, awukahleka mfethu. Kanti unangaki lo muntu ofuna ukufundiswa?
0: Uthabisile ngicabanga ukuthi uneminyaka eyishumi nesithupha.
2: Ishumi nesithupha.
0: Phela mina ngisebenzisa.
2: Hayi ngeke ngeke ngeke mfethu. Ingane encane kangaka.
0: Usuyabhedaka kanti. Vele uhambe ngoba awuzazi ukuthi ufuna ukuthini.
2: Okahle Sandile mfethu. Usungaze ungixoshele ukuthi ngikutshele iqiniso.
0: Hamba naloko lelo qiniso lakho
2: mfethu. Kodwa Sandile nawe unembeza wakho uyazi ukuthi lento engisho iyiqiniso
0: mfethu. Kulungileke. Yeke unembeza wami ubone ufike ngayo.
2: Awu Sandile.
0: Hamba.
2: Kulungileke sengiyahamba engathi ngangafika
0: hey awuhambe

0: awusomntaka ma. Manje ke ukuba ngisho ngowena ukuthi ungayilapha. Buzo hayi.
1: Ayi bo, angikazi
0: o. Khuluma iqiniso. Khuluma iqiniso, ngiyawazi lawo mihlo ngeke ungidide thambi.
1: Hayi bo. Iqiniso lele engilishoyo. Bengeke nje ngize ngihambe ngingazange ngize ngibonisane nawe. Nawe uyakwazi kahle lokho sithatha.
0: Loke. Ngalike nje wenze into engakudalela inkinga mntama ngacela.
1: Nawe wazi kahle sithangeke nje ngize ngihambe indlela ngingakutshelanga.
0: Oh, ngiyobonga mina. Ukuzwa lokho.
1: Wester. Wester.
0: Yeah.
1: Ima awungitshele mfethu. Ikhona kodwa into esuka iqaphelisisa ngomfethu omncane kulezi insuku.
0: Basuhleba manje yini? Yini njengani?
1: Ima ke o. Ima umama ucabanga ke eduzani?
0: Eh wena usivalile
1: nesicabha. Ima sithamfethu. Uyazi ngathi khona into emdlayo nje uthabani kulezi insuku. Ngike ngamuzwe nuka phu insangu kulezi insuku mfethu.
0: Insangu
1: ngazi noma uyayibhema noma usehlangene labafana ababhema insangu.
0: Hayi uthapi.
1: Hayi uyatshela sithabani. Yena impela ubhuti wethu.
0: Uthabani ngoba ubazi kahle nje umngozi bomthunzi wenkuku. Ngiyenza njalo.
1: Nami uyangixaka ngoba wazi kahle ukuthi umuke nje wasijwayeza lento ugcina usuyisigqilisa. Nalokuthi ke sithamfethi yagulisana lento nawe uyababona nje abantu abayibhemayo.
0: Ibu, ngaphezu kwalokho nje thabi le yantu liyakhahlaza lento emzimbeni. Insanga kanye nayo yonke nje inhlobo yedakamizwa ilungile kumuntu.
1: Ngiyakutshela ke mfana. Kodwa azothini? Ngibona ukuthi kufanele sikhulume naye mfowethu. Asikwazi phela ukumbuka nje edliwe isidakamizwa sikhona.
0: Asamba sami. Qinisile.
2: Ayi bo mantombazane, kwangathi sekwande indaba nje lapho, nisafunda nje?
3: Siyafunda ma. Ikhona nje ukuthi besisahlaba ikhefu ngakho nje ingakho. Ikhona nje ukuthi besisahlaba ikhefu sisayixoxele.
2: Oh, ayi kuyoba ngcono ke makunjalo. Anikaze ningitshele kodwa ukuthi kuhamba kanjani esikoleni namhlanje?
3: Kuhambe kahle ma. Uyakhumbula leya homework engingenza?
2: Oh,
3: ngiyenze zolo.
2: Ngiyakhumbula lena othoba uqala nokuyenza umsebenzi onje yani
3: impela ma qagela ngithole ba
2: hayibo
3: qagela ma ngithole ba
2: uthole
3: ba i-total phela umntana wakho akayona into okudlala
2: hayibo ah kodwa phela ubushilo umntana wami ukuthi wena ngeke uzuhlulwe nje into engakhulumi
3: ha yebo ma yimi loyi
2: ah uhlakaniphile kodwa sitha aqinisoni ke kodwa yazi nihlakaniphe nonke kodwa ke phela hayi nifunza uma wena
1: awuthi ma nkosiyami yazi sengicishe ngakhohlwa nami ma ukwazisa ukuthi sifunde sisha namhlanje
2: kuhleke lokho thabe mntanami Ay nifunde ingane zami phela la emhlabeni awubi lutho uma ungafundanga
1: hawo makoleka nawe uyazi uzali iqenqe wena mama

0: Sawubona Dole mngami. Kunjani kodwa?
1: Hawu siyaphila baba. Unjani wena?
0: Hayi, nami ngiyaphila. Ngitha ngizwe nkosikazi, sebefikile abantwana.
1: Sebefikile uSithabile noThabisile baba.
0: UThabani yena?
1: Cha, baba uThabani ubengakafiki.
0: Oh. Ngicela ungibize le oyedwa kulabo bobabili. Ngifuna ukukhuluma naye. Kunjani kodwa mntanami?
2: Ngiyaphila baba. Unjani?
0: Hayi, ngiyaphila. USithabile lo ngikhuluma naye ngithi.
2: Yebo, yena baba.
0: Oh. Wena ndodakazi, uphi uThabani?
2: Eh baba, ngabe ngidlala ngawe baba, ngimazi.
0: Hawu. Kwenzakalani ngempela kuyena uma unolwazi indodakazi? Kukhona engakuthole kahle kuyena kulezi insuku.
2: Hayi, mina baba ngazi.
0: Lalela. Kodwa kukhona okubonayo okuhlukile ngaye.
2: Hayi cha mina baba angiboni lutho ngikaze nginakusise baba.
0: Akakaza sho lutho nje kunini?
2: Eh, bengakasho lutho.
0: Hayi, kulungile ke Sithabile. Ngizombona uma sengifika ntambama, nisale kahle.
2: Yebo baba.
0: Bengitshela ukuthi ngizomthola ngikhulume naye ngisakhumbula nje.
2: Kulungile baba, usale kahle.
0: Ngiyabonga khona.

0: Aw hey, Sandile, khamba kanjani mfethu?
1: Awuboni wena.
0: Aw kodwa mfethu, ungangitshela ukuthi uzadina into ayizolo.
1: Ah, ngeke ngikutshele lokho.
0: Mfethu, ngicela ungikhombisa phela lengane.
1: Hamba uyibona.
0: Angiyazi phela mina Sandile.
1: Ngihlangana nabi mina nalokho.
0: Okay mfethu, ngiyaxolisa. Ngeke ngisasho ukuthi ngincane kangakanani.
1: Hayi, noma ungasho, angihlangani mina.
0: Hawu Sandile, ngiyaxolisa phela.
1: Angifuni lento lokho uyisho wena Senzo, yazi?
0: Okay mngani wami, ngeke ngisasho mfethu.
1: Kulungile ntwana yami. Ufunda wa grade 11C.
0: Ha, uhlala kulipi desk?
1: Ah, ngeke ukusize ngalutho. Lokho ntwana yami, njengamanje kusayi break. Ngicabanga ukuthi uzomthola ehleli noma ngikuphe eklasini.
0: Eish, manje ngizombona kanjani mina?
1: Oh, ufake into emnyama ekhanda. Nginesiqiniseko sokuthi uyena kuphela ufake le yanto eklasini lakhe.
0: Oh, eish, anginaso ke siqiniseko. Kodwa phela uma ngingamboni, ngizovela ngibuza ikhethiwe ngoba iklasi lokhethiwe lelo.
1: Ukhethiwa kuphi lo?
0: Udadewabo kamngani wami.
1: Oh, kulungileke.
0: Imake Sandile, ngifike ngithini kuyena?
1: Ngitshela ukuthi ngicela ukuthi eze la kumina.
0: Okay.
1: Ngithanda ukuxoxa naye nje mbejana.
0: Eyona Sandile, okay ngizowenza njalo.
1: Ntwana yami.

0: Se siyadlula ke manje sihamba ngempela siya la la kwingosi yethu esiyithandayo futhi nayo ethi ke Monday Therapy la sikhuluma no King Coward sikhuluma ngohlobo labantu abayitshela ukuthi nje hey bona banelungelo lo yonke into enhle imtoma enhle nje ingeyakhe iyakhulukazi ke laba le nto abangayisebenzelanga kodwa babona ngathi fanele yena athi impela ngeke eyamle pho kwasokuba njani sawubona
1: bokhozi ngibingana kwena mamlady D nababonke abasemsakazweni namhlanje.
0: Unjani Coward?
1: Ngiyaphila njani ma?
0: Ye, ubuwenza nje ngempela sonto.
1: Hey ngempela sonto bekuphi?
0: Ubuphuca abantu into zabo.
1: Bengiphuca abantu into zabo.
0: Ubabhubesa into zabo. Uthi uyangazi ngubani mina letha layo.
1: Hayi ngitshe nje ungahambi, ungahambi isiphuthi, ungahambi sisi.
0: Uthi ngiyajabula impela sonto yakho mihambe kahle.
1: Ya siyabonga. Hayi besilapha nje eKapa bekhona umcimbi weCape Town Quarter Festival.
0: Ushe Cape Town impela le.
1: Yebo, eKapa loduma impela.
0: Ngiyayibona iQuarter Festival.
1: Yebo.
0: Beniye khona.
1: Besiye khona bekungeve kukuhle mamlele dikudeliwe kumnandi konjana.
0: Wohlekisa yini nakhona?
1: Ngibiziwe phela nami stage bengahlelanga kodwa ngiyese ngiye stage nami.
0: Wayeziqotha.
1: Ngiyidlile mamlethi imnandi kakhulu makhulu amakota laphana angazi mina liyakota angazi ngichaza kanjani kufakwe yonke into laphana
0: siyabonga manje nayi indaba akufikanga lapho bavana baphuca bonke abantu abone sekufike mina manje lento ifanele wena naye ngoba sikhuluma la abantu abanjalo
1: hayi beziqine kakhulu lapho ezomthetho bengeke ngilunge bengizobhaxwa nje ngisangena ngisimphuca abantu kodwa ke ngiyababona laba umuntu ofuna yonke into ukuthi kube ngeyakho wazi ukuthi nje lento kuyazi ukuthi eyami awuyithindi lento
0: yini efike emqondo nje iqala
1: eTexini mamlethi sinenkinga yabantu abakhetha ama seats eTexini
0: kanjani
1: umuntu kuyazi ukuthi le sithe phambili kuhlala yena kuphela akuhlala omunye noma ngabe ufuna umgibeli ufuna ukwengena uhlala ngisho ufike erifike kuqala awuvumeleki ukuhlala kule sithi
0: wesikhathi uphethe imthwala eminingi yabo uma ngihleli phambili ngizowazi uyibeke enyaweni la afika thina athi ngicela ukuhlala
1: afika athi nje sithi hamle hawu
0: hawu
1: kanjani manje ufike le sithi
0: akekho ngazi ukuthi kuhlala mina
1: wonke umuntu uyazi lethe kusimthu kuhlala mina wena uwa ufike nini la ubani wena
0: uyabona ngiyabuya kusaka ku DJ Space live se kamba kanjani namhlanje
2: Niyaphila?
0: Siyaphila.
2: Sibingelela, sibingelela, sibingelela. Lelithi namhlanje si nongoti wethu uSolwazi. Uzobeke ezosilekelela ukuthi siqonde kahle ukuthi ekhaya mangabo baba enamakhosikazi amabili amathathu.
0: Yebo.
2: Iwill uhlukanisa kanjani?
0: Okay.
2: Zema sikuthiwa ke akasekhe emhlabeni ingasali kubanga imoto. Mizi yini yini yini. Uzobe sifundisa ukubaleka kwalokho.
0: Awusiyabona.
2: Uma khosi unolwazi ke lolezo zinto lezo.
0: Makhosi wahlakaza.
2: Uzongichazela.
0: Wafe wahlakazaphi? Makhosi. Washiya khalo.
2: Uyazi.
0: Ngaphela ama. Ngona buya sangshongo lutho mina. Okay. Yeah.
1: Unasekhaya nje uyazi mamlethi lo muntu lo ukuthi nasekhaya isitsha khona. Kodwa ngithi mina kuye kube ngcono uma kuwumuntu osemdala ngoba vele siyazi emakhaya sakhula thina kuthiwa isitsha sababa kudlalwa kusona.
0: Ehhe.
1: Ayithinto indisha kababa, ayithinto inkomo. Kuyazwakala. Kodwa nje uma uyingane yasekhaya usuthi lo sofa wami, lo sofa ngasekhona nowami. Hlala mina kuphela.
0: Ayimuthi iphathwa yimi ushintsha ama channel ngenkani.
1: Uyabo.
0: Into ezobukwa eyakho.
1: Eyami, kufanele nje kubukwe le channel ethandwa uyena. Manje vele ubone ukuthi hayi kunzima.
0: Kodwa ke esikhathini esiningi sivane sisola abazali angazi noma siright yini ukuthi sikusolwe thina kuthiwa kushuthi bayamtotosa noma bamkhulisa kahle noma vele nje ekhaya vele wonke umuntu uphila kanje ubone ekhaya uthi ofike eqala uyahlala ofuna into bese cawa nangaphandle izosebenza ikuphi wena ocabanga ukuthi kufika kuqala
1: mina ngibona kwamamlady ngibona ukuthi akugona ukuthi mhlambe ngoba abazali bayadodosa mhlambe kukhona lokho nalapho kancane kodwa kusokuyingane nje yona because wena mangabe uyingane ubone ekhaya ukuthi okay niphela nibaningi fanele ukwazi ukuthi yonke into ekhona iyashare kuyanikezelwana
0: singasola abazali
1: singasola yebo
0: uyavumela into ukuthi sinesikhathi uwenze nje kanti ekhaya thina sibuka lento ayiyona kanti mase sekhaya uhlukile nje completely lento yenza ukuthi singasola abazali ba asazi kahle i-background kuhamba kanjani
1: yeah kunjalo impela singasoli kakhulu umuntu ngoba asazi ukuthi emakhaya kuhamba kanjani ikakhulukazi njengoba kade ngisho ukuthi kwesinye sekhathi wayefica ukuthi ingane ekhaya ikhuluswe kakhulu labo bokugcina omagcina bona kukhona ukutotosa
0: wathunjana
1: yeah kuthiwa imiyekele umiyekele onje uzokhala ingane igibele phekwe kwe table kuthiwa nje ningamkususa uzokhala yabo ezinye izinto kuwukuthi ingane suke seyijwayele kakhulu igcina ingasakwazi ukulawuleka iyazi ukuthi mina mengifuna into mengithe kuba njalo
0: hey uza umuntu esethi awuhamba baba mwashona ngangaba nje baba mbenginika imali noma yini ngicelayo uthothi lento sinomthelela majonge emuhle
1: yeah kufanele ingane yabona nje kakhulukazi abazali bafundise ingane ukuthi kokunye akuyona yonke into efana njengomzali uyivume khona la khona ufana ube nendlo ngoba kuzofika la khona uzothola khona indawo ongazikwamukeleka ukuthi wenze into ethile wena mawujwayele ukuthi uyavunyelwa ey uyazi mami le things zokutshela nje indaba ngeke ngabona inkinga mina yabona izingane ezidotoswa kakhulu sasikwelinye lama flights khona ingane nje yayiba ngumsindo uyayibona ukuthi le ngane yayiyiphethe uyabona ukuthi nomzala akayo uyekhuza siyahluleka isingane ngifuna ukwehla mina kade sifikile lana sizokwehla onke umuntu useyabuka sekubuka umzala kusabuka ingane manje iyathuka lenga
0: awusaba imtha enye izimpa ubonthi izomfana kubama manje
1: vele phela yayilwa nje iyayilwa sizokwehla nini kunini ngibekezela ingane nje leyangane mamlethe micishe mhlambe 5-6 lapho nje kodwa nje ingane esencane
0: ngokwakhe ngoba ayikho into ayifuna ekhangayitholi ngokwakhe uyalibona ibhano iselima kwenzeka istandu yakhe bese liyahamba
1: ufuna nje nini lalisemoyeni ufuna lehle uthi akwehliwe manje kade mina ngikhathele manje
0: hey ndawona enhamba kuzona kakhulu azila kusuke kuthiwa khona kuyadayiswa ubrai noma yini uyabona ungathini ngibona ukubonisana nabanye ukuthi mudu line yebo wena khona vanathi kuba ngathi wakho kulamba kudlula wonke umuntu
1: la
0: athi ngilambile futhi yabona aza kusho nje azanga jwayeza ukulamba na uthini kulawo
1: eh kuyabekezelwa kuyabekezelwa akwena wethu umhlaba awuzungezi kuwena kuphela wonke umuntu usuke elambile njoba wonke umuntu usuke efoyile nje kusho ukuthi khona into engasahambi kahle sisi
0: esethi umuntu khawathi ngicela ungifake ngicela ungifake
1: uyawazi leyo nto bekuzithi siyazele ikoleni sina safunde ikoleni lezi zama public as a whole man uyazi ukuthi khona abantu bavele bafike bangena la yini umuntu eyifake wena olungile ke usiyohlehla kuyoze kuphele kade
0: athi sengenile ku line kufinde ngena abangani bakhe athi ukuhlehla ngene ngaphambili
1: awu sengisithelile isikhala woza usiyohlehla ke ufica sekuthiwa kuphelile ukudla kodwa kade ufike
0: kodwa yazi masitshelo wena umuntu ohamba indawo kusho ukuthi ngempela yonke ikhona futhi senzeke bathola kanjani abafuna ukuqhubeka nawe
1: abantu bangithola enkundleni zokuxhumana ngu King Coward lapha ku TikTok ikhasi lami la ku Facebook u King Coward kanti na ku Instagram u King Coward underscore SA lapha ku Instagram
0: siyabonga kakhulu King Coward lo kanti ke phambi kwalo kaduzwa la ummeli wethu kade uzwa umpume wazikalala kanti usuku lethu nje belunjalo kanti umakhosi ke manje wasimelane kanjalo nosiyawa kaHadebe andile sithi kensale kahle hayi ke bye-bye. Mama, unjani? All right. Yabona ke uyazi ngalesikhathi sekuzongena yena ke la. Umagolide bese kuyaqhubeka ke. Hayi ke asenze nje na ke kusikhashana.

0: Mamond undu nodanya manje ke awukahle mfethu angisiza semnambithi lezinsizwa
1: yeah isa 150 liz
0: manje i diamond elimnyama akilo le nalimba lapha lezo kuthiwa futhi wawafuda wayequlusa negeja lakhe
1: wasiyubile
0: lawaubuwokuzihyeyyeyi
1: khona okuthiwa wathi malume shisa konke ushise yonke impahla esendlini sengiwinile
0: base besidayisela amahle ngisho abawaxosha olwandle bethi akuhamuke
1: emnambiniasuke emnambini
0: ngenwe yini ngaphela
1: ukulungisa nje leso simo-ke angithi uma ukhumbula kahle isimo samadayimana asemnambithi sifike labafana sebevele sebekhona sesibazi babe baningi nje becula i-hip hop bengakangeni nakwi-afro
0: lingakafiki
1: lelidamane
0: okay awungixoxela indaba yetshe-ke bhuti wasemnambithi vele yaqhamuka ubani lo wathi kunedayimane lapho nize niyombe
1: yazi eqinisweni angikaze ngize ngizwe or ngibuze empeleni ukuthi kahle kahle ubani
0: ubani owasusa
1: ukushisa hayi bo ngapha ziyakhala khona into engiyibonile kodwa ngiyakhumbula kuthiwa ngazi ukuthi wayeyolusa wekeyolusa laphana iy'nkomo lapha
0: wayesezwa ngobani ukuthi le nto iyidayimani
1: kusho phela wayicosha le nto wabazisa-ke ekhaya ukuthi hayi bo khonte uyabazi phela abantu nomunye utshela omunye nomunye utshela omunye amabhakethe
0: wawunganandaba noma ispekt esishaye omunye uma usova ngayo ecelele zilongezngiyambonauthiwa
1: iy'moto ongafungi ukuthi
0: udisemba siyibonasiyibonashawula into engiphatha kabuhlungu ukuthi kukhona labantu abadala obabonayo ukuthi abasenamandla okwenza le nto niyakhohlisana
1: sebebanga umgodi wami umgodi wakasithole lo umgodi wakacaba wakabiyela awuthintwa umgodi wakamgaga
0: sekubuyiswa bonke omahlalela egoli vele nisebenzi lapha egoli wozanisolekelela simbe
1: sinemayini
0: siyabonga kulungile mlalokhoze FM kwingosi yethu-ke namhlanje sithi ngilesikhathi sonyaka abafundi baka-grade 9 babheke nesinqubo esibalulekile kakhulu empilweni yabo esikole ukukhetha-ke iy'fundo abazoyifunda kusukela ka-grade 10 kuya-ke ka-grade 12 siyacela nawe mzali ube yingxenye-ke yale ngxoxo nanokuthi mzali yazi ukuthi ubalulekile aseqalile wena siphevele le mhlangano abazali bayabizwa ukuthi abeze bese-ke othisha-ke ngokwehlukahlukana kuvame ukuba ma-showd ke alezo funde ey'koleni bechaze ukuthi isifundo esithile senza ukuthi nokuthi sibaluleke ngani kwesinye isikole njengengasivakashela ngobenye ingane yami ifunda khona bekuba khona nabafundi baka-grade 12 esebesifundile lesi sifundo lesi nabo bezochaza ukuthi sihle ngani lesi sifundo yini futhi abayifundile futhi yini abazoyizuza nanokuthi yiphi-ke imikhakha othi uma ufunde lezi yifundo lezi ugcine-ke usungenile kuyona ubalulekile nawe mzali ukuthi usondele engxoxweni njengaleyo ukuze ingane yakho ikwazi ukukhetha kahle sokhuluma-ke nongoti wethu ngapha ozosibekela nje kabanzi owungoti wezokuhlola-ke umqondo usili ninela dlamini masibuya ngapha
2: indlu yangasese kayiwona umgqomo kadoti ukufaka izikhwama zeplastiki amanapukeni imisubelo yabesifazane amafutho okupheka nezinye iy'nhlobo zemfucuza endlini yangasese noma emgudwini yokhipha amanzi kubangela ukuvaleka kwamapayipi endle nokuchichima kwendle lokhu kungcolisa imfula imigaqo nemiphakathi yethu kubeka impilo yabantu engcupheni kulimaze imvelo futhi kwandise izindleko zokulungisa uhlelo lokuthuthwa kwendle sisizeni sigcine idolobha lethu lihlanzekile ungalokothi ulahle udodi noma yikuphi ngoba ugcina sewungena emgudwini yamanzi emvula nasemapayipini endle uma unendlu yangasese qinisekisa ukuthi ikhunywe ngokusemthethweni ohlelo lukamasipala noma kolunye uhlelo lokuthuthwa kwendle olugunyaziwe ungalokothi uchithele indle emfuleni noma ezindaweni ezivulekile ukubika ukuvaleka noma ukuchichima kwendle sebenzisa i-app kamasipala wetheku noma ushale iwhatsapp 073-148-3477 okanye inombolo 0803-11111
3: I-clientele ivikela wena nomndeni wakho ngesizotha uma nihlangabezene nosizi. Sekuphele iminyaka engu-30 sisiza abantu baseNingizimu Afrika bangcwabe ngesizotha. Sikhokha engaphelile amahora angu-24 futhi uthola nekhava yengozi ephindiwe kabili uma unohlelo lakwa-clientele lomngcwabo. Izinhlelo zethu azimbi eqolo. Khetha evumelana nezidingo zakho. Kulula ukubhalisa awuhlolwa mpilo futhi akugcwaliswa maphepha. Thola eyakho namhlanje. SMSa ukhozi ku-44419 ku-44419. I-clientele life i-FSP egunyaziwe kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelayisense. Imibandela iyatholakala online. Kusebenza amanani ajwayelekile.
4: Nakho ebekwenzeka uJabulu Jule.
5: Kunenhlobo enhlobo zamacala okuthiwa ukubulala murder. So elini amacala sifuna ukubheka kakhulu lethiwa yimuthi murder. Kodwa mehluko ukuthi Lady D lo macala wabona kanjani mawufika endaweni yesigameko.
6: Njengomuntu obade inkabi izinto ezenzekayo useke wafika omunye wathi ufuna ikhanda lomuntu. So wayekhuluma nje unechemist. Mefika ke lapha kuthina ayisho lento uzasho ukuthi uzosinika malini. Awuthina siyithathele phezulu ngoba sasibhema nama drugs sihambe so bulala lowo muntu sibuye nalo ikhanda mese sifika.
4: Inkulumo egcwele iyatholakala kwi-podcast yoKhozi.
7: Lo mkhuba ukhona emhlabeni wonke and ubucala
4: www.ukhozifm.co.za. Jabulu Jule no Lady D kusukela ngo 9 kuya ku 12 emini.
0: Kunjalo ngempela ke bese ngishilo ukuthi ke kulesikhathi sonyaka sekuyisikhathi ke ngempela esinzima ke kuba abafundi ke ba grade 9 njengoba bebhekene nesinqumo esibaleke kakhulu empilweni yabo yesikole ukukhetha ifunda abazoyifunda eksikwa nje kwa grade 10 okuzobe kunyaka ozayo kuya ku grade 12. Lesi sinqumo singaba nomthelele emathube nabo okufunda ngemva ke kamatikuletshen kanye nemsebenzi ke abangase ke bayilandele noma ke abayikhethayo noma ke abayithandayo. Kodwa kumbuzo uthi ngabe abafundi bakhetha ngokwamandla neyintshisekelo zabo noma ingenxa yabangani noma abazali khona inkinga nje ebhekana nabantwana kakhulu ukuthi umzali ethi ngeke ukwenza ukuthi uyofundela ukuactor yini yona le uma ungasa act lapha bese
1: bese kuba njani
0: uyofundela ukucula hayi ayikho lonto nabo ophuze ekhemisi uyabona
1: sibuya lapha impela sibuya khona
0: uyabo kwesinye isikhathi ke kuba yiyo indaba yamabanki ukuthi ke umuntu uyathanda ukuba ummeli kodwa manje izifundo ziyamxaka lezi abaningi ke baye baxakwe ke lezi uthola ukuthi umuntu uyafisa ukuba udokotela kodwa i-mathematics so physics azivuki izinto ezinjalo okugcina ke mhlawumbe ingane kuyinika ingcindezi kwesinye isikhathi nobese kuba ke uye kumzali ukuthi uthini yena bese kuba ukuthi khona ingane nje ezimelene nemali ethi bakune imali nje lapho ngifuna ukuyendawona ethile ngoba kunemali phakathi namhlanje sikhuluma noNgodi ke wezokuhlola umqondo nongumeli lekobhalisiwe lapho sibheka ukuhlolwa komqondo ukuze uyilungiselele ke ukuthi ukhethe izifundo ke ezikulungele njengomfundi. Asikubingelele ke dadewethu sikwamukele khona la emsakazweni uKhozi FM Sli.
8: Ngiyabonga kakhulu zindodo siphelayo ngiyabingelela bonke abalaleli kuMzik FM. Thank you so much for tuning in and listening.
1: Siyabonga.
0: Siyabonga kakhulu dadewethu. Mhlawumbe uma sikhuluma nge psychological assessment yini ngempela ke lezi vivinyo ezama ukuyithola ngomfundi.
8: Ngiyakukhulu zindolo. Mhlawumbe ngaphambi kokuthi ngi
1: No, Sli.
0: Okay, sinenkinga ke ukuthi uSli uthi ke akanqamukeke kancane besilande uSli ke namhlanje ngoba inhloso yethu bekukuthi ke sizwe kahle ngoba yena umeluleki nokuhlolwa ke kwezenqondo ngoba lento ibalulekile esiphe isuka la engqondweni yomntwana vele ukukhetha kwakhe vele yonke into sokuhambisana nokuthi yena ucabangani yena ufunani yena ufisani sizombheka ke masibuya ngapha.
9: Yispina zonke price drops yakwa Hollywood Bets. Ungase uwine isamba sika 2.5 million rand nemiqomelo. Betja ngo 2 rand noma ngaphezulu. Emidlalweni ekhethiwe ye Pragmatic Play. Njalo ngemisombuluko kulwezibili nangolwezine kusukela ngo 1:30 ntambama kuya ku 1:30 kusihlwa. Betja manje. Kunemigomo nemibandela. I-Hollywood Sportsbook ingabagembolisa basemthethweni. Abaneminyaka engaphansi kuka 18 abavunyelwe lokugembula. Abanqobi bayazi uma sekumele bame. Inombo lengakhokhelwa yokululeka ye-South African Responsible Gambling Foundation. Ithi 0800 006 008. Noma uthumela u-help nge-WhatsApp ku 076 675 0710.
10: Hey, ngiyalithanda idolobha lakithi. Kodwa sekuyisikhathi eside kakhulu manje ngibheka ngazonke ngicabanga. Sifanele okungcono kunalokhu. Amanzi ahlala ngekho insuku eyiningi. Imigwaqo isiyonakala kakhulu. Yazi izinto azilungiswa neze. Angiceli ibukhazikhazi, ngifuna nje ukuthi izinsiza ezisisekelo zisebenze. Futhi ngiyazi ukuthi zingasebenza ngoba sengikubonile lokwenzeka lapho iDemocratic Alliance iphethe khona. Ngifuna idolobha lakithi lisebenzele nje wonke umuntu. Ngakho kulokhu kulolu khetho ngivotela iDA.
4: Lesi sikhangiso sezepolitiki sikhokhelwe iqembu lezepolitiki elithintekayo. Imbono evezwe kulesi sikhangiso ingeyalelo qembu lezepolitiki futhi ayimele imbono ye-SABC. Donkey 12 to 3.
0: Ngale nyanga ngoba iyona season vele ngithandayo le engingena kuyona. Ngikhetha ukuthi ngizikhethe mina ukuthi ke ngenze into ejabulisa mina. Ngizitotshose, ngizithengele.
1: Nami ngifuna ukushintsha ngokuthi angingabe ngisabuyisela ke manje lokho yakungathelwa ngikubuyisele emuva.
11: Mina njengoba sami engisifisayo izifiso zami zisezeke konke okungemuva kusale. Akukhulazi nje imali inkosi yami. Ey, inkulumo yami ngisifise nje.
12: Mina ungiphatha ngokukhona ukuthi ngenza ngayo. Ukuthi ezengihlume eza ngamagama nami ngimphendule phambi kwabantu sekuzokhetha isithula manje ngoba ngiyabona ukuthi okuhamba okuhle kuyaya phambili.
0: Vele bathi udwendo oluhle olunezibukeli, so umuntu usuke ebukisa ngawe njengoba usufuna ukubukwa yilaba abukisa kubona.
13: Njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu
4: ngo-12 kuya ku-3 ntambama
13: kuKhozi FM
4: luhamba phambili.
0: Ibizoza abasho babili ke lishayile ihora lokuqala sikhuluma ke noNgoti wethu ke la uSilini Nela Dlamini. Sili siyakuthola dadewethu.
14: Ngiyacabanga ukuthi siyatholani, ngizwa kanjani mina.
0: Ya kungconywana manje besibheka la uma sikhuluma ke nge psychological assessment ukuthi ke mhlambe lezo ivivinyo lezo yini osuke uzama ukuyithola ngomfundi mayenza lezo zivivinyo.
14: So zimdola into esuke sizama ukuthola la ukuthi umfundi ngalesikhathi esihleli phansi nathi esenhlelweni zokuthi uyahlela ukuthi ubona maphi zona ziphi izinto azoyithatha kube khona leli thuluzi leli esisebenzisayo alikho ke lodwa maningana nje amathuluzi esiwasebenzisayo ukuthola ukuthi umqondo womsebenzi usebenza kanjani. Sisuke sifuna ukuthola lana ukuthi umsebenzi iziphi izinto akude kuzona ama strengths akhe. Sifuna ukuthola ukuthi iziphi izinto angekho kude kuzona ama weaknesses akhe. Sisuke sifuna ukuthola futhi ubuyena ukuthi yena umuntu onjani, umuntu onjani mayihlangene nabanye abantu, umuntu onjani mayingahlangene nabanye abantu, iziphi izifundo ezenzeka kalula kuyena, iziphi izifundo edinga ukuthi njalo abuyele ekhaya athi ukuye practice. So kuningi esuke sifuna ukuthola ngaloyo oyo. So nje sithola isithombe esiphelele ngomfundi.
0: Abanye abafundi ke wesilibe ngase bathola ukuthi ke le assessment ibaphakamisele imisebenzi abangakaze bayicabange. Kufanele bakuthathe kanjani ke lokho?
14: Ngiyathanda ke ngiyathanda kakhulu lo mbuzo. Into yokuqala ukuthi umfundi akufanele atatazele ngoba isikhathi esiningi sithola ukuthi leyo nto iletha ukuthi umfundi atatazele useyaphenika manje yini lena angikaze ngize ngizwe ngayo. Lento usitshela ukuthi lelo thuluzi leli psychological assessment isebenzile ngoba itshela okuthize ngawo wazi ngawe. So kubalekile ukuthi umfundi ke lapho sekumele ayishuphe ukuthi athole olunye ulwazi ukuthi ingampela ngampela umuntu osuke enza lo msebenzi lo esengitshelwe ngayo usuke enjani. Mayivuka ekuseni sehamba ke ofisini, uye ofisini noma usebenzele endaweni mhlambe la khona khona kunolwandle, usuke enzani leyo muntu loyo, usebenza kanjani ama hours akhe, usenza i-research. So kubalekile ukuthi umfundi aziphe nje leso sikhathi ukuthi afune olunye ulwazi olujulile, afune futhi nokwazi ukuthi abukeke manje beyond i-title yaleyo nto leyo. So nakho kusutsheliwe ukuthi wena fanele uyobe i-scientist thizeni, iqonde ukuthini leyo nto ngawo, umuntu wabantu noma uyena umuntu wabantu, usuyabheka-ke enye i-information.
1: Kuyezwakala. Lelo lokhozi yafami ngenzeka mhlawumbe ukuthi usanda kuvulela umsakazi wakho. Siyaqhubeka nengosi yethu ethi kubambe izingelayo isikhathi ngamashumi amabili natathu mzuzu kwelokuqala ihora. Sikhuluma ke ngabafundi abenza grade 9 kanye nesinqumo esibalulekile sokuthi bekhethe izifundo zabo uma ke sebedlulela phambili sebeya ku grade 10. Yini ke okufanele bayibheke ngaphambi kokwenza ke lesi sinqumo? SinoSli Ninela Dlamini, uNgoti wezokuhlola umqondo. Wesli, kubaleka ngani nike mhlawumbe ukuthi umuntu azi ukuthi yini ayenza kahle ngaphambi kokukhetha kumsebenzi? Futhi ngabe amandla omuntu phezwa lokho okubonakala lapha emamakini esikoleni.
14: Ngithandile lapha yana wesiphema niqala inkulumo manje kwesikhathi influence sithatha kwabangani ngoba sithi masihleli sithi hayi ngoba thina sizothatha izifundo zaphakamethi ayi thina siyahamba sothatha imfundo uthola ukuthi sekuyinto e collective sekuyinto yethu kanti lento lefa kube yinto engami mina
1: Sli
14: hello
1: yeah siyakuzwa ke manje ungaqhubeka futhi
14: okay
1: zama, yeah, spinner zama.
14: Yeah, so into eyenzakalayo lapho uyayisusa eningini kodwa uzibheka wena uqobo lwakho ukuthi wena ungubani yini ekusebenzelayo yini ekujabulisayo futhi ngoba nalokho futhi kubalulekile. So uyasuka kule nto yokucabangela ucabangela ukuthi hayi mina ngumuntu okanjena mina ngumuntu okanje so isiza lapho ukuthi isithombe esiphelele sokuthi wena umuntu onjani umuntu ebenza kanjani umuntu futhi othandayo yini ukuba sendaweni enabantu abaningi noma enganabo abantu abaningi kunomuntu mhlawumbe othanda ukuyithathela wena wedwa isinqumo awuthanda ukuthi uthathele isinqumo ikunikeza yonke leyo information leyo so kubalulekile-ke ukuthi umfundi azi ukuze akwazi ukuyihlelela ayikho into emnandi njengokuyihlelela ngoba uma ungahlelanga uyabhajwa ngaphambili yila sesizwa khona ukuthi sekhona ama-drop out esikoleni so ukuthi umuntu akasaphefomi ngale ndlela le ebilindelekile ekhaya sekumele-ke manje usethola nama-extra lessons akugcini futhi lapho we-care nasemsebenzini uthola ukuthi emsebenzini akasawuthokozeli umsebenzi awenzayo ngoba useyayibona manje ukuthi hayi man mina ngokomthetho ngangumuntu owayefanele abe semkhakheni othize lo mkhakha mina engibona akusiwona lo one sengena-ke nalapho-ke izifo ey'ningi-ke as a mental depression umuntu use-demotivated emsebenzini akusavukeki nokuvukeka ngoba wenza into vele i-mistake so sibiza sama-costly mistake i-mistake yenzeka ka-grade 9 ekhetha iy'fundo zakhe
1: wangithatha wangibuyisela ngisenza u-grade 10 bazokhumbule nje kuluyanyaka isasinabo ukuthi iningi lethu sakhetha ukuthi siyongena kwa-physical science ekubeni simandla kakhulu kwa-history lezi ezayithinta kakhulu umlando ngiyakhumbula phakathi nonyaka othisha sebebona ukuthi hayi ngeke lezi ngane ngendlela eyiphasa ngayo kunenkinga amaphesenti esasiphasa ngawo ayidabukisa ngendlela eyisimanga basicha basebethi cha sizonveza lelinye ithuba futhi elinye iwindo lokuthi nikhethe kabusha ngiyaunderstanda ngiyaqonda ukuthi kuletha ama-delays amaningi uma uzongena eklasini owazi kahle ukuthi akumele ube kulona kuyaba ngiyafisa-ke sibuyele emuva kwi-psychological assessment uke wayithinta ngiyafisa ukwazi ukuthi ngabe umuntu angathembela ngempela ngokuphelele emphumeleni yayo le-assessment uma mhlawumbe enza iy'nqumo ngemfundo azoyikhetha noma ngemsebenzi azowulandela mhlawumbe iziphi ezinye izinto okufanele azicabangele
14: ya impela angathembela kubona ngoba akugcini ngenkulu nabantu abafana nathi ukuthi nje phansi ngiyaqoqa kodwa lama-assessment lawa ukusuke kuyisikhathi njena esijana nihleli phansi ayahlukaniswa futhi ukuthi sibheka usocial wakho sibheka i-entrepreneurial skill yakho ukuthi umuntu kangakanani wamabhizinisi sibheka ukuthi umuntu o-curious kangakanani uyathanda yini unomuntu lo ohlezi efuna ukwazi olunye any information ngaphezu kwalokhu wena osukutholile umuntu othanda ukufunda yini so yes angathembela umuntu kwama psychological assessment awusizo kakhulu uyaphuma nje usunayo i-report ephelele ngawe ngoba masiqoqa nawe siyakwazi futhi siphinde sithole ukuthi ekhaya uma uyini ubaba uyini kuyaphuma futhi ngiyakhumbula ngelinye ilanga omunye umfundi wathi kumina and hayi uma uyiphoyisa kodwa wayefuna ukuba into ethile sekuyavela-ke lento le ade ngisho nozimdola ngaphambilini ukuthi omunye uthole ukuthi i-influence lithatha kuma uma usefuna ukufeza iy'fiso zakhe ngane ngoba mina angikwazanga hawu thina ngey'khathi zethu kakungekho lokhu ikwenze yabona leyo nto so ama-assessment kuveza yonke iveza i-background yasekhaya iveza abantu ohlala nawo iveza ukuthi and iziphi izinto o-exposed kuzona iziphi izinto oyibonayo wena mihla namalanga ezi influencer indlela ocabanga ngayo.
1: Yo, hayi, Sli, kuyezwakala. Ngicabanga ukuthi ilona thuba ke namhlanje lokuthi umzalo lalelo nengane eyenza grade 9. Mhlawumbe nakhona kwenzeka ukuthi wawusekho kuleso sigaba sesikolwe awunayo nengane kodwa uyafisa nje ukuthi unanele kule nkulumo kaSini namhlanje. Mhlawumbe nawe wabona le thuba lokuthi ukhethe izifundo zimdola zakushaya phambili.
0: Yeah.
1: Abanye imsebenzi, abanye bafundile imsebenzi, afunda iminyaka kodwa ngokuhamba kwesikhathi mayithiwe ibheka kahle uyasho ukuthi hayi khona. Mhlawumbe ubungozi nje balokho ungazivezela ukuthi hayi mina njengoba sengimdala ngangena la ngamele ngikona khona. Ngakhethe izifundo ezingangisebenzelanga ungaluleka nje nawe mhlawumbe umzali unembuzo ngengane yakhe encane ithuba ke likhona usiliwe khona naye ukuthi ke asilekelele kulo mbuzo naye ku 0860002437 okwamanje asikuphe nangu urush hour ethi lapisa

0: Wicho Mike shubilekela.
1: Hayibo. Umbone kahle umethongini uphuma emhlanganweni nje engasekho mnandi. Elingibone ngase kwehle inyembezi nje ulapha.
0: Kephela.
1: Yebo. Ngiyayibuza ukuthi kwenzakalani ola.
0: Hayi.
1: Wena indaba ilapho ocingweni ngoba uvene washintsha kwabamnyama ebusweni eqeda ukukhuluma kulona. Yabona
0: futhi ngase ushilo ukuthi ukhuluma nomyeni wakhe nje.
1: Ingakho kuthiwa siyivala ingcino yabasemhlanganweni. Basuke benzela into ezifana nalezi ke.
0: Hayi,
1: ngiyacabanga kodwa uzobheka into ephuthumayo le. Ingakho ke yena iphendulile. Imphoqo.
2: Asibonge lona ucingo chomo ngoba hayi bese konakele emhlanganweni.
1: Hawa ukahle ke nawe. Indaba yengubo o iserious. Angazi noma uyibona.
2: Ngiyazi ukuthi serious o. Kodwa uyibuyisela indaba yemetron, indaba yengubo uyibuyisela ngempela.
1: Akusiyena obuyisayo. Incwadi yomthetho la ivese phambi kwethu sonke sibekile.
2: Hayi hayi, mina ngicabanga ukuthi bazama ukusithusa nje ngayo.
1: Hayi, nambe ngicabanga njengawe phambilini kodwa nginele ngabona incwadi. Hayi, kwasa ngokunye ukuthi yazini. Yazini ishubile ke manje.
2: Hayi hayi. Abamela bakubona laba baqhamuka manje o baqhamukapi
1: ngibazela phe inkosi basela phe ngangikuphi nabameli
2: yazi mngane namhlanje nomgozeke lento le
1: ngozi
2: hey endike mina ngikhuluna kancane ke nje lento
1: kahle wena
2: hey ungathi ubuntu langa ngabuya namhlanje sise simboni nge shift elandelayo

0: Khumalo. Khumalo. Hayibo. Hayibo mtongwa. Kwenze njani soxhunyene kwophysiological monitor baba? Hayibo ngeke mtongwa. Ngeke uthi ngibheke ifayela lakho ukuthi lithini. Ngifuna ukwazi ukuthi bathini labo dokotela. Hayibo. Hawema. Hawema. Uqhina umdlavuza futhi hawo kodwa Maria, hawo Jesu wami. Hawibuyile futhi lento. Hawo, siyami kanjani manje Penny ngoba uPenny beluke evakashela udokotela wakhe nje bakithi. Hawu ngeke, hayi ngeke, ngeke. Yabona ke angikholwa ke le. Hayibo, ubehlolwa njalo nje kodwa bakithi. Ngeke yabona njengamanje ngidunga udokotela azongichazela ukuthi kwenzakalani ngoba phela angiqondi nakancane le nto yenza kuPenny manje. Ngeke. Penny Khumalo. Umuntu ngama muhle. Uka sithando sami ngicela ngicela uvuke baba. Uvuke. Hayibo. Hayibo. Haw. Uyangizwa baba? Khumalo. Mntongo.
1: Mashezi. Wena. Wena loyo.
0: Imina baba, imina baba, imina mashezi wakho. Uvuka bandla mntongo, uvuka mntongo.
1: Uthe indokotela, dokotela.
0: Uthule baba, yathi yabona manje usatutshwe imjovo, uphumula kancane mntongo, awuthi uphumule nje kancane mntongo.
1: Ithi ithini? Phumela do. Dela, shisi, uthe yimi, sisabale le mzimba wonke.
0: Impela baba, ngibonile, ukubhalile nasefayileni lakho, wachaza nangokuvuvuka kwamabhola akho baba. Kuyangixaka ngempela ke lokho okwenzakalayo manje ukuthi kanjani, ngoba baba, uyahlolwa njalo njena.
1: Angasilutho impela.
0: Njengoba sisazi. Hey, mntongwa, impendulo ngidingi kuwena, ngidinga udokotela.

0: Hebo, kwazongithusela umemezayo.
1: Oh, kahle bo. Ususwa yindathe. Uyamazi nje uyababa ukuthi uhleze impongoloza meJova. Njalo uhlezi kuinto eyodwa naye.
0: Endakena ke edwa sabumjova yo. Iningi labantu besilisa vele ke nje yabusaba umjova ngazi.
1: Mana ke mana sis. Iyaphikele inkomo yakho manje.
0: Iye kutheni abantu besilisa basaba ukujova kodwa bona bayathanda ukujova abanye.
1: Lalela ngicela ungangifake esifogweni. Ngicela nje ungangifake emlilweni mina ngiyacela sis.
0: No no. Ngiqinisele imsulwa ke le sithando sami. Yingakho ke ngangibajova ngamandla ngesikhathi ngisawunesike.
1: Pho wena uyofuyilanda. Kohlala lokulakwena.
0: Eh, ngifuna ukuza ukuthi bakhala kanjani mangabe bebamba inkonzo.
1: Wo, mana hoses. Cela ukuvala amadle bani, ngathi ngizwa kahle into oyikhulumayo. Nomethoni uzovena kugula. Utele nayicapha, usabhizele umsangano yakho oyikhulumayo.
0: Ngiphathe igama lamathuba ngicela ungisize. Ngaphela uzofika la. Uze indu indaba inengubo edukile esengikhathele le ngubo. Yo,
1: awusho ke nawe. Kanti we inkinga yakho nale ngubo ithini?
0: Hayi mina ngicabanga ukuthi abaphathi basibophela amanqine nyathi la.
1: Hayibo. Bathi bakwenzelani lokho?
0: Hayi bafuna ukuthi sasaphela icala isigalazi ngale ngubo ledukile sazi sasha iyona o.
1: Hayi mina ngiyazi nje kahle kahle ukuthi mina ngisula. Hawu mina ngeke.
0: Awusabi ukuthi amaqhinga abo mhlambe khona into abaphezu kwayo. Mina ngibathembi labantu.
1: We khululeka ke dadle yabo la mina. Ah ngiqhaqhazeli nje
0: ngisabini. Kanti mina ngikuthukile ngiyakubona
1: la. Akuphi khona la? Akudikizi ngisho inqulu ke le.
0: Uyibona uthi uthatha kancane indaba le ngubo edukile ngiyakubuka nje.
1: Angiyithathi kancane o. Nami ngifisa ngathi le mkhulu kudu le esifake otakwini olungaka ingabanjwa iveze obala ngoba njengamanje siyasha sonke siyanqonqa sifela ingubo esingayazi.
0: Isifiso sami ke nami leso chom. Kodwa nje ngokubuka kwami ngathi nje izofa ngamvunye la.
1: We ma, ngeke kuzokwazike. Awu singateleka nje. Awu ungavala iminyango namawindows sibhedlele kuhlalwe phansi.
0: Wena uteleke.
1: Habe.
0: Ukombona apho umsulumane uteleke.
1: Hayi bazolibona ke namhlanje.
0: Kahle ukudlala ngazi. Awu
1: bazolibona ngamehlo
0: balikho. Sisempini la wechoma. Ngitshene mina mhlamba wabona.
1: Hayi. Wena yasisha ngamadla kangaka enhliziyo yakho sisi. All right. Yazi ngizwa ngidla ukuthi iyabhakuza.
0: Hayi kushubile mntama. Kusazoshuba la. Noma umuntu aqale manje nje ayilungiselele ukuthathola ummeli ayikho la.
1: Ummeli? Ummeli wani manje? Uyangidida ke.

0: Hashtag bambelela siyajika, angeke ngithi bambelela siyajika lapha kumlungisi umlu ushayela iquantum laphayana eHammersdale Junction. Hawu mfowethu lo ungitholisele ngefoni tshatha sengitshalile lapha etekisini yakhe wajika wayibuyisa. Ngithi nje bambelela siyajika kumlungisi laphayana eHammersdale Junction, umfana uhamba ngequantum eliclean nabagibeli uyabahlonipha. Utobohom siyalo eHammersdale, umsuthu okhuluma isiZulu phaqa ubaba akade.
1: Makhathakhatha nihamba kanjani lapho noma ngizunza niyaphila? Khuluma nomzizo kwampila lapho madlazi tabanye isulu endlovini. Ake ngithi bambelela siyajika lapho kubafana kwatshangasa nomncedi wakwambili ngentethelelo kwasibiya basuka lapho eringini intabeni yesulu bayedorobheni kwanongoma abaphatha kahle abagibeni. Ngibonge umsakazi wami umzizi lo wambili intabeni yesulu lapho endlovini asibona.
2: Hashtag ngithi bambelela siyajika kodriver base-Westin. Hawu madoda abasiphatha kahle madoda labo driver bafundisekile inhlonipho bonke nje angibazi amagama abo kodwa nje nemo nkqapho zabo zinhle nje ezigeziwe bayamazi umuntu into ebalulekile leyo ngoba umjova futhi.

0: Ngoba mina ndimphefulo wami ya uthe mthu damsazana cause FM jama nje la imizuzu isishumi nanhlanu ngaphambi kwehora ke lesihlanu ntambama ikhona into okazi unokwanda mtakati imani nezemgwaqo
1: ezemigwaqo nonokwanda tima
2: Kuzalo nje mfangobe njengamanje ngizoyiqala nje eGauteng uma ukuthi uhamba lapha Edenvale siqaphele nje ngoba kunokubambezeleka kwemzuzu engamashumi amathathu ku R24 lapha ngase sikhungweni sezindiza ubheke lapha ke entshonalanga ngesikhathi nje usuka lapha kwaMakro ubheke lapha ngase Gulilizi ngicela nje ngempela ke ube nakho ukucophelela ke kuleyo ndawana ku R24 kanti futhi Midrand kuthanda ukubanzima kakhulu ke uma ukuthi uhamba ku Ellendale phakathi kwa Old Pitoli no Dane Road lapha ngicela ukuthi ke ube nakho ukuphelela kanti makuthi ke ula kwelika mthaniya ngisethwide la ngikhona ke njengamanje ngibheke ngasegoli kuneyimoto ke eshayisene kahle kahle futhi sivele nje zadla utshani ke lezi imoto ingakho ke kukhona ke leyo ncinde esisebe khona ke futhi abezime iphuthumayo ake senze njalo ke bafethu bathobele kodwa ke indawo yokudlula ikhona kuphela nje kumele ugade ijubane lakho ngaleso sikhathi nje usadlula ke ikhona khona lapho ngibheke ukuthi ke isimo sesinjani ke khona ke futhi ke eThekwini nje masibheka lapha enkabane dolobha kontetheni engasikubambezele yikho nje vele ukuthi siyahamba uzokugada nje kule mzila ke ephuma nje lapha ngakomarket kakhulukazi nje makuthi uhamba ngo N3 ubheke ngakusbaghetti junction la ekulungiswa khona umgwaqo uzothi nje N2 ubheke nyakatho ngicela ukuthi leyo ndawana uyiqaphele kakhulu ngoba ulungiswa umgwaqo kanti ke futhi ingozi yenzeka ngokuphazima kweso ngibona kodwa manje emva kweindaba zezwe ezofika ngehora lesihlanu
1: Ingabe ubambe kusimiyameya? Thumela iWhatsApp ku 071-613-667. Ukhosi FM, luhamba phambili. Jata, noSthandwa Nzuza, kwi-WNB. Lwazi lungumgogodlo wempilo. Ngakho asabalale ngolwazi. Lonzo Dube, Ukhosi FM.
3: Sibuleke futhi manje ke sigamu sesibili ke lapho khona sithi ke sisabela ngolwazi noNcodube nje sibheka nje indaba lapha ke yonhlolovo lapha ke nje masibheka nje inamba uhlaphe ukuthi ke abantu abasindawana mhlaphe ke thize bangaki nokuthi ke mhlaba mase sekuthwaswa kuyavota lapha ke kube khona inamba evelayo kodwa kungcoke udelo ke sibheke sithombe nje sokuthi sibone ukuthi ngempela ngempela ngabe lokho kufanele siqonde kanjani Ncomfethu lapha inhlolovo lesiyazi nje ukuthi ke ngaba ke nenqubo eqondile kodwa nje uthothi mhlaphe hloko nje mhlambe ke esichazayo singakhetha mhlambe ke kuphela mhlambe imphumela ke thize amsana ke nendaba mhlambe efunwayo noma mhlambe indaba efunwa abathile
4: mshazi ila indaba yenhlolovo ifike idide khona abantu abaningi bese beyithatha njengamampunge kanti cha indlela amaqembu ezepolitiki kanjalo nabe indaba ngeke sibashiye ngaphandle ngoba nabo bayathanda ukuyisebenzisa ngendlela ethile kubalekile ukuthi umuntu aqonde ukuthi ke uma ubona kuyiqembu elithile elisabalalisa inhlolovo ethile ubokwazi uboyibhekisisa ngoba isikhathi esiningi bazokhetha iparty le elibeka kahle lelo qembu ezoveza ukuthi kuhamba kahle kulelo qembu kubaluleke ngani lokho mshazi ngoba inhlolovo sina njoba sichaza ukuthi iyini ukuthi nje isuke kunika umbono wokuthi ukhetho lingase lihambe kanjani kodwa iyaphinde isebenze ukuze iguquzele abantu ukuthi bavotele iqembu elithile noma cha kanjani na lokhu kwenzeka ngokuthi uma kutshengisa ukuthi iqembu elithile lenza kahle uma inhlolovo itshengisa ukuthi iqembu elithile lenza kahle abantu abaningi bathanda ukuhamba nebhasi ehambayo nabanye sebezofuna ukuvotela leyo bhasi kanjalo nabaxhasi abaxhasa amaqembu ezepolitiki bazogqugquzeleka ukuthi bafake enye imali kulelo qembu lepolitiki ngobani inhlolovo ithe lizohamba kahle kanti mangabe inhlolovo ithi awu kubula wambeswa eqenjini elithile abantu ngathi ngeke balivotele abaxhasi bayabaleka akekho futhi ofuna ukuyimadanisa nalelo qembu abantu bazohlehla ngakho ke into ebalekile ukuthi siqonde le isihloko ke singakhulisa ushintsho oluncane lube indaba enkulu mangabe indlela ke udaba lwa inhlolovo luzobhalwa ngayo
3: Dube. Dube mfowethu.
4: I-article le hambisana nenhlolovo.
3: Dube na ungathi uyanqamuka manje lapho okhona. Sethe ukuhlehlani.
4: Oh,
3: Dube.
4: Dube.
3: Yeah, you know, na kunqama unqamuka.
4: Oh, awu nqese, nqese, nqese. Bese besakhuluma indaba yenhlolova. Sasesikhuluma indaba yokuthi ke njengoba sibheke okhethweni lasekhaya, kubalekile ukuthi sibheke ukuthi ke sibheka inhlolovo eyikhuluma ngomasipala, asibheki eyikhuluma ngesifundazwe kanye nozwelonke ngoba azithi shu lezo uma kiyo okhethweni lasekhaya. Abantu abangakanqumi kwesinye isikhathi ke bayasuswa ngaphandle kokuchaza. Makhulu abantu abangakanqumi, abantu laba babizwa phecelezi kuthiwa ama undecided voters, abasobe bengakanqumi ukuthi bazovotela bani. Bese ke kubalekile ukuthi uma ufunda inhlolovo bese ubheka ukuthi benziwe njani bona, bafakwe ngakephi, ngoba abantu labo abasanga ishintsha leyo nhlolovo uma sebenqumile ukuthi bavotelane. Umxhaso wenhlolovo kwesinye isikhathi angafihla emphakathini. Enye indaba enkulu le ukuthi ezinye inhlolovo zisuke lokho kuthiwa commissioned opinion polls, ukusho ukuthi kusuke kukhona okhiphe imali yakhe ukuthi ngicela ningenzele inhlolovo ethile enembuzo yakhe afuna ukuthi iphenduleke. Kubalekile ukuthi njalo inhlolovo icacise ukuthi cha sikhokhelwe inkampani ethile noma iqembu elithile. Ngoba ngempe wemshazi kuyenzeka uthole ukuthi inhlolovo ekhokhelwe iqembu ngoba ifuna ukwenza ucwaningo lwangaphakathi. Lithi iqembu mase libona inhlolovo ukuthi ibeka kahle bese befuna ukuthi balisebenzise leyo nhlolovo njengenhlolovo nje. Yebo, ejwayelekile. Kanti bibuza imibuzo ethile ependula izinto abafuna ukuzazi bona njengeqembu. Uyabona akusiyo nje inhlolovo egeneral. Impumelelo engemihle kwesinye isikhathi ke imane ichithwe ngokuthi kuhlaselwe bona abacwaningi abenza inhlolovo. Fanele siyigade naleyo ukuthi uma usubona iqembu elithile lihlasela inhlolovo uqobo lwayo uhambe uyibhekisisa leyo nhlolovo, ungalaleli ukukhuluma kweqembu kuphela.
0: Alright, kezwakala mfowethu. Umvoti kufanele enze njani la Dubai? Hayi, sabele izinhlolovo noma ikhonze. Sithini la? Kodwa mhlambe malana nanembuzo ufanele ayibuze. Kuhamba kanjani?
4: Yeah. Kubalekile ukuthi inhlolovo siyisebenzise singabavoti. Ziyasiza. Okubalekile nje lokho esikhuluma ekuqaleni ngobe ukuthi azisisi isiprofetho inhlolovo. Kodwa isithombe sangaleso sikhathi ukuthi abavoti ngaleso sikhathi bebecabanga kanje ukuze kusinike umbono ukuthi ukhetho lingase lihamba kanjani. So kubalekile ukuthi sibheke ukuthi inhlolovo yenziwe nini. Into yokuqala nje leyo kufanele siyibheke ngoba uma usiwazi ukuthi yenzeke nini usuzobuka izinto ebezenzeka kwezepolitiki ngaleso sikhathi okungenzeka ukuthi zishintshe imiqondo yabavoti. Thola ukuthi kubuzwe abantu abangaki. Sikhulumile ngesampula ukuthi uma lincane kakhulu isampula baningi kakhulu imikhawulo yamaphutha, margin of error, abaphezulu kakhulu. Ngakho kubalulekile ukubheka ukuthi kubuzwe abantu abangaki kuleyo nhlolovo. Bheka futhi ukuthi abantu bakhethwe kanjani. Okusho ukuthi ke njengoba sishilo ukuthi fanele abantu babe yisithombe somphakathi wonke waseNingizimu Afrika, baxutshwe ngendlela efanele. Qinisekisa futhi ukuthi obani laba abebebuzwa. Bese ufunda imibuzo esuke bebuzwe yona abantu, hayi isihloko kuphela, ukuze uzanelise ukuthi leyo mbuzo ebuziwe ihamsana kahle nokuvota, ibingaba holy ukuthi baphendule ngendlela ethile. Loku kuthiwa ama leading questions. Bese ubheka wona uqobo umkhawulo wamaphutha, margin of error, ngaphambi kokuqhathanisa amaqembu ukuthi hlale wazi ukuthi inumber oyibonayo ingashaya ngaphansi noma ngaphezulu ngamaphesenti amangaki. Thola ukuthi abantu abangakanqumi babalwe kanjani bona. Abantu abangakanqumi sithe abantu abasuke bengakacabangi kahle ukuthi bazovotela liphi iqembu, ubhekisise ukuthi babalwe kanjani ngoba bake baphoswe ngapha babuye baphoswe ngale. Yazi futhi ukuthi ubani okhokhele ucwaningo, bese uqhathanisa inhlolovo eziningi esikhundleni sokuthemba eyodwa. Enye ebaluleke kakhulu lena ngoba siyazi ukuthi ke iy'nkampani zey'nhlolovo lapha eNingizimu Afrika nje kuke kwaba nomsindo ngenkampani eyodwa yakwa-SRF okusolakala ukuthi isebenzisa enye inkampani ukubenzela ucwaningo esondelene kakhulu ne-Democratic Alliance, enabantu abasebenza kuyona abaphinde basebenzele i-Democratic Alliance. Ngakho kubalulekile ukubhekisisa yona inhlolo inkampani yenhlolovo uqobo lwayo ukuthi izimele na noma ikhokhelwe ubani ukuthi yenze lolo cwaningo. Ivoti lakho-ke kumele liholwe iy'nqumo zakho. Ngoba phela siyashisisha yonke indoda iyophiliswa yinqomo zayo.
0: Njalo.
4: Hayi inhlolovo, ungancidi kakhulu kwinhlolovo, yona nje ayithi ukukhanyisela ukuthi izinto zingenzeka ukuthi zime kanje. Kodwa ekugcineni kuwe ufanele uyithathele inqomo ngokucabangela iward yakho, ngokucabangela ikusasa leingane zakho.
3: Hayi mfethu siyabonga wasibeka esithombeni savuleka amehlo.
0: Hayi cace.
3: Hayi cace nje bhale. Hayi dinga kutolikwa. Ngcoke lengcuqo mhlawumbe nje mhlawumbe sithola kuphi nendawo?
4: Ikhona ingxoxo ikwi blog lapha ku www.ncodube.blog izoba khona nangoba podcast okhozi uma kuphela uhlelo khozifm.co.za ngaphansi kwama podcast eWNB.
3: Hayi no number 1 ke. Ay, thank you mfethu kusasa kusa usuku ha usobe segoli kusasa siyaza lapho. Angithi yazi.
4: Oh, induna iyatshelwa ngempela.
3: Hey.
0: Hey. Yeah, but yo.
4: Isigodi sangapha.
0: Yeah.
3: Use nje uzoke lapho ngo lapho uzokuyeke nje ukubhoreka nje usibone sikhona sicile.
0: Ha, uyazi mfethu.
3: Lo ukuhlala lapho wedu bhoreka.
0: Hey.
4: Ngishabantu abadlulayo lapha ephasishi elingaphambi bahlale bengibuka ngehlo lokudabuka lo muntu ohlale eguquza
0: yey bakwethu ukuthi lempandla
3: shabgo
0: luyile mfethu asibona kusile
4: yake
3: lalela ke tjata fethu so shaya maholo lo egoli sonto lonke sikhona siWNB because you have holo lo. Oh, lo, lo. Michelle the guy.
0: Oh, yeah, Michelle the guy.
3: Yeah, I the girl, the guy.
0: Oh, ngiyathanda ukuthi indlela icacise ngayo la ukuze wazi
3: ukuthi uba umihlala kokukhuluma ngayo.
0: Yebo.
3: Uphethe Donkey Boy no Karo Cape Town no Mr. Taylor. Ukhona lapha ke indaba ke zehora lihlani malibumbana nje.

0: Ngomshengo kanti ke sihlele-ke nayo-ke omunye-ke wengqalabutho ikakhulukazi emkhakheni wezobuciko lapha eNingizimu Afrika omunye-ke wabantu abahlonishwayo nababalwayo emsebenzini yobuciko esiyenzekile uma ngabe uhlala eThekwini kuye kuhambe kube khona isikhathi la uzokhona kuthiwa khona ikwamashu film festival ezinye zezinto ezenzeka khona uma ngabe umuntu othanda i-theatre mpela angazi ukuthi wawugcine nini ukubona ke eminye yemidlalo asayihlanganisa noma ke ayibhala uhambo yayibona khona kanti ke futhi khona kulesa sikhungo sezobuciko awutholi kuphela itheatre kukhona ke necommuter radio station esebenzela ngaphakathi kusona lesi sikhungo kanti kuningi okwenziwa khona okuhambisana ke nemisebenzi yobuciko baya baqeqesha ke nabantu basebenzisane neyikole ehlukene zakwamasho ukuzama ke ukuvundulula nokuphinda ukucija ke amakhono ngicabanga ukuthi uyizwile enkulumeni yethu uma ukuthi mhlawumbe umzwile ukuwachaza ukuthi khona futhi ke abazobe bekwenza okuhambisana ke nayo lenyanga nako kuthiwa ngikhumbuza kona ke mlalelo Khoza FM lesi ke sexwayiso samaqola ke ngoba phela nje uba kwaba khona izinto zobuchwepheshe sokuba khona nabantu ke abangafuni nokusebenza amavili athanda ukusebenzisa zona lezi zinto zobuchwepheshe ukukwazi ukukhuthuza abantu kuthiwa qaphelakhe kunaba noqebe nje lapha igange iphumile esebenzise zobuchwepheshe bese ke sithumela abantu iminyalezo njengabantu abayibiza ukuthi ba abaphathi be-SABC noma ngabe kungelapho ekhozini noma mhlawumbe usebenza kumhlobo wenene nakuzona zonke nje iyinhlanga ze-SABC qaphela ungalinge ngempela usikemeke ngoba akekho umuntu oyimphathi waka-SABC ongathi uma ekhuluma nawe akuthembise ukuthi uma ngabe ufuna ukwenza ibhizinisi ne-SABC noma ngabe ufuna ukuzokwenzani lapho e-SABC bese kuzofanele ukhokha imali. Waqala wezwa ukuthi umuntu ethi ukhokha imali okwazi-ke ukuthi cha-ke impela kayisebenzeli i-SABC lowo muntu loyo. Ufanele ukwenze blocker lezo zinamba amaskema-ke lawo. Uriporte noma umbike emaphoyiseni aseduze nawe. Qinisekisa impela ukuthi nalo myalezo udluliselena kwabanye ngoba kuye kube buhlungwane ngoba abanye bafuna nemisebenzi abanye bafuna ukuwenza imisebenzi ne-SABC qinisekisa ukuthi ke lo myalezo udluliselena kwabanye ma uthola lo myalezo ngoba ma sebesebenzisa lezo zobuchwepheshe abanqeni nokuthatha ilogo ye-SABC nelogo yokhozi FM bazethule njengabantu angathi basebenza la ekhaya futhi banekhundla lalela akukho umuntu lapha e-SABC uyothi ukhokha imali ukuze utholeke ukusebenzisana kanye ne-SABC lokho besithi sikudlulise kuwe wena njengomlalelo Khoza FM nawe silekelele sivimbe lobu bugebengu foke nje manje kuningi esingakukhuluma futhi sikuthinte masikhuluma ngendaba yempilo yakho nomsebenzi osowenzile kodwa ke ngiyafuna ukuthola ukuthi ake sikhulume ngemidlalo soke wayenza nanokuthi ihloboluni ngiyazi ukuthi kukhona nama festival abevamise ukuthi enzeke okuhlelwe lama festival la obuzama khona ukunikeza ngabe ababhali abasha noma ama actors amasha ithuba lokuthi baziveze kodwa ke siqale ngaphambi ukuthi sikhulume ngenhlelo zase K-Cap obuzenza ngaphansi kwe K-Cap lezo nhlelo ake sikhulume ngawe njengombhali imidlalo eminye yayo esiye sayibona ema theater eminye yayo ayigcinanga ngalapha eNingizimu Afrika igcine isihamba nasemazweni angaphandle
1: hey miningi ngiqala nje mangisuke eWesville ngihamba ngofunda eNgilandi phesheya.
0: Yes.
1: 91, 92, 93 ngenze i-masters khona.
0: Yes.
1: Ibizwa nge-Master of Philosophy in Development Studies.
0: Mm-hmm.
1: Lapho ngafunda amehla amavuleka.
0: Yeah.
1: Into eyiningi. Ngabona ukuthi awu kanti ezobuciko kuyakwazi ukuthi abantu baphile ngazo ziwumsebenzi, ziyibhizinisi lapha phesheya.
0: Yes.
1: Thina sithi hayi hobby. Kumbula ngalo sikhathi ubukhuthaza uzoba iphoyisa uzoba unesi uba umbhalani uzoba yini kanti laphana hayi bo umsebenzi wangempela la ezobuciko so ngesikhathi ngenza iqhuzu lami ngala le masters ngiyafunda futhi ngapha nginothando lokubhala ngabe sengihamba ngofunda ngenza i-script writing for film ne-theatre unyaka wokuqala wesibili part-time ngafunda uku-director i-theatre kanye ne-film
0: Mm-hmm.
1: Ngabuya mina ngibuya phesheya nezixezu 3
0: yes.
1: Lezi masters angangisihambele bese besuba nalezi ke lezi zama certificates la ongawenzayo e-directing nawe script writing
0: yes.
1: Amehla amavuleka lapho ke ngabona ukuthi hayi mangibuya back thina bese youth yama 80s.

0: Laishaya lendi kehle liphethe style laishaya ngempela ke njalo. Bathi wesoka lami sojulaze kube nini lokhu ngithi nje baby baby baby baby baby baby yo. Sawubona we baby ngiyakubingelela ke nawe ngiyakungenisa ngempela ngisesambeni sikhithima kamnandi kanjena nje emsakazweni omkhulu Khozi FM. Sihamba kamnandi nawe ngomculo ngixubanyawo sithi washu ngixubanyawo. Yabona ke sangena ngempela kwezwakala ke ngathola ke lesikhathi libumbene ngamnandi kanjena ihora leshumi imzuzu ishumi nantathu libumbene emsakazweni nomkhulu Khozi olumaphikophiko samba nawe nje siyashibilika ngempela njengekhasi labanana uyibona insipho emanzini ithi shibili nathi senze njalo ke ngathola ke lesikhathi samba nawe nje sigudla lento kamnandi kanjena ngomculo umnandi ke umculo omphaqanga sithi nje mangana kanjani mangabe igama nxa lapha ihora leshumi nanye so bese sithi Scotoza mfana, Scotoza nawe kamnandi njengomculo omnandi. Sigijima nawe sesibonge bakithi kwinsizwe laphana ke umshengu Dr. Love sithatha nje intambo ifudumele. Besha kamnandi ke naye ke ethi busuku buhle. Sibonga kakhulu ke badidiyele bohlelo umntaka embatha undaba ezitha. Siyabonga kakhulu. Yena ke ehlanganisele kamnandi kanje nomina enhle ke. Siyabonga kakhulu yena oseyintanjeni ethi cofa cofa wemina enhle. Sekhuphukela nje kamnandi kwakho ukuthi usibaleke indlebe bakithi siyacela uhlale nathi kanje. Uthi neduze kwewayelense yakho uzoyizwa ukuthi ngabe ayiyini lapho ufuna iye khona nale nqola ke sigijima ngawo ngasukela esikhathi. Khama nami ngubingelela ngingwakwampanza uthabe khulu lo mavundi loswela udondo umzukulu anyone egubhinyeni yagubhe yagubhe ezizenza bafo kwishishi bafo yihlo bafo nyoko bathi umfazi wamabele evade uncelisa ngishingane impesheya komfula usuka amadoda basebethu abanye cimeza la cimeza ishayina angazi ke bashoni lapho kwamehla amakhulu ngathi angaza kaba asihambe semdlalo siya kwimpinde yomdlalo womoya. Masibuye nakanjani ke sobe sesikudedelela zona nakanjani iy'ngoma zakho ezimnandi ey'senhlizweni yakho nazo zonke iy'ndlela esikuphathele zona namuhla.
1: Angisamazi manje ngoba nakho ukhonthabani.
2: Anikaze ningitshele kodwa ukuthi kuhamba kanjani esikoleni namhlanje.
3: Uthisha umngomeni lo thisha osondafika la esikoleni.
4: Indida. Lona umdlalo osicawucawu esiubhalelwe uSimphiwe Jacob Gumede. Sawuthulelwa emoyeni uKhozi FM. Isiqephu sokuqala.
2: Wasabele, uyazi khona isifundo sesifundile namhlanje.
5: Iwo.
2: Isibili sesifundo. Siqala isifundo okuthiwa i-travel and tourism.
5: Ethe, ayi isifundo simnandi. Ayiphela ngesithando sesifundo mina.
2: Impela ke leso sifundo. Uthisha umngomeni uthi lesifundo nje sifundisa nge
5: Ubani manje uthisha umngomeni?
2: Hawu. Uthisha umngomeni lo thisha osanda kufika la esikoleni.
5: Usho lo thisha lo. Lo thisha lo mude lo
2: ncanyana
5: ngomzimba. Hayi
2: bu impela ngisho yena lo osanda kufika nje. Ehhe uyena owenze iTNT o. Isifundo leso sikhuluma ngezokuvakasha futhi nje esibheke izinto nje ezikhanga abantu abasuke bevakashile noma abasuke behambile beye kwamanye amazwe ahlukahlukene.
5: Uqinisile, qinisile futhi. Futhi kuyabheka futhi ukuthi uhambo lwakho ngabe lungenxa yamabhizinisi noma kusuke kungcibele kanje.
2: Ukushilo konke ke lokho ngikutshela. Uthe nje uma ngifuna ukuyifunda kahle iTNT kuzofanele ukuthi ngimfakashele la ehlala khona.
5: Uthani?
2: Ehhena. Uthe ngifike lahlala khona kona uzongifundisa kabanzi ngalesi sifundo. Uthe unginikeze isiqinisekiso sokuthi nje ngizoyibamba futhi ngizoyiphasa.
5: Ngeke. Akafuni ukufundisa nje lowo thisha Thabi.
2: Hawu star.
5: Akafuni ufuna ukulala ngawe ungayivumeli nje leyo nto.
2: Hayibo. Uzothini uma kuwukuthi ngempela ufuna ukungifundisa?
5: Tama. Uqonda ukuthi nje wena uboni ngiyamkhola nje.
2: Oh, angisho ukuthi ngiyamkhola yabo. Kodwa ngiyawazi phela sitha
5: manaki uma kuwukuthi ufuna ukufundisa kungani pho engatshelanga nabanye abafundi ukuthi bafike la ehlala khona.
2: Hawu sitha uzothinika uma kuwukuthi ngempela ubatshelile nabanye abafundi.
5: Hayibo kanti umuzwa kuyiwolo yini lo thisha ngophe sengaze abize abanye abafundi mzini wakhe.
2: Angikwazi phela mina umuzwa wakhe.
5: Pho uthe fika kanjani ubungawazi umuzwa wakhe?
2: Hayibo ungiyalelile sitha indlela engizohamba ngayo.
5: Sesifamba sacela ukukhule manje ngokumqondo ngeke uma imisele kangangokunifundisa indaba pho indaba ingasho ukuthi nithale emva kwesikole after school like ayithabi
2: Thabi usho ukuthi kungenzeka ukuthi khona mhlawumbe umqondo phezukwawo
5: hey no

Sengivele ngalinda kwahamba bonke abafundi ukuze ngitsi ukuhlala ngedwa ngicabange. Ngicabanga ukuthi nakhona ngithathe isinqumo esiphusile ukuthi ngiyeke le nsango le bengibhema. Nakhona nje ngase nokuthi bengiyiqalelani ngoba phela lezi inkinga benginazo sithe ukwehla kancane. Kodwa nemanje manje ngizizwe ngazuthi ngisanemthwalo omningi emahlombe yami. Ayi. Kunzima ukuba uthabanilinda. Yazi kwesinye isikhathi ngiye ngifike lo muzo ukuthi ngitshele udadewethu ngalolu daba kodwa into engathi ngizoyiqala ngiyithinje le.

0: ya
1: zapsi
0: yisiqinise sicinise sikhulumeni yithini le ndaba uthi ngaphela ngaphela wena uyakhola nje ukuthi lo yathisha obukhuluma ngayo ufuna ukufundisa
1: hayi bosa yena dalo cabange kanjalo umuntu omdala kanje yana
0: yinjani
1: angayenza kimi
0: zapsile uyakhumbula le nto le kade sifunda ngayo iphephandabeni insokwini uyakhumbula
1: tasa sifunda ngayo iphephandabeni awukhumbuze nje
0: Hayi bo, kukhona umfundo okhuleliswe uthisha waqedela lapho uthisha wasiphika isisu thapsile.
1: Hey, washo angikhumbuza ke yazi sengiyikhumbula nami.
0: Uthisha waqala, waqala kanje. Uthisha waqala ngakho lokho amthembisa ukuthi uzomenzela yonke into amphilisi soft life. Manje kwalahlekelwe ikusasa lakhe. Uthisha lo asambheki nokumbheka. Ufuna kube njalo kwena?
1: Ayi sengiyayibona kodwa into edala ukuthi ucabange kanjalo sitha
0: khumbula thabi ukuthi ngeke ukwazi ukuqhubeka kahle esikoleni sokumalela sekumele manje uphathane nengane ikhala ubusuku nemini hayi bo
1: ngiyakuzwa
0: I hope
1: ayi nomgomeni uyangistressa ke nje mina manje
0: hayi mina ngifuna ukwazi nje ukuthi ngifuna ukukhumbula dadewethu ukuthi ufunda ugrade 11 Ngonyako zayo ngithanda ukuthi ube kuleli ibanga leli ngikulona. Ngeke kwenzeke lokho wena uma uzovumela ukuthi ulutheke manje ihrele emnqale ezizalapha esikoleni othisha ose.
1: Ngiyakuzwa kona uqinisile futhi manje akawusha ngizothina mina ngiyalimase ngibuza ukuthi angizange ngani ngoba ngokwakhe yena ulindele ukuthi kuyimanje njengoba sikhuluma sesiphumile esikoleni kumele ngabe ngisendleleni ngizakuyena.
0: Wena ubuso yanjani vele wena ikubeni ngabe thina sihamba sekuduke sekhaya
1: hayi bo bengizoqala ekhaya phela bese ngazisa umama ukuthi ngisayofuna
0: thabi
1: hey njengoba kodulubeka ke nje udaba nami ngiyibona lento oyishoyo hey awusho ke sitha manje ngizothini phoma mina kuyeni mase ngibuza ukuthi ingane ingasafikanga
0: umtshela ukuthi ubungeke ukwazi
1: hey bo ngiyasaba ukumtshela le nto umngomeni
0: yasithapsile ukuthi ikona impela lokho kubulala abantu abaningi lo ukusaba kwesinye isikhathi kuyadingeka ukuthi ukwazi ukusho ukuthi angifuni uthi nje cha uthi no ngempilo yakho phela ukuthi izovikeleka
1: hey thapa phama lula njengoba ucabanga sithana ungibelesele ngalento hawo
0: hey kulungileke ungcono uthi umtshela uthi abavuma ngekhaya uma uthe cha vuma vuma nesinto sokuthi ngeke ke lokho ekunika inkinga ngimuse umtshele lokho
1: hey Kulungile ngizosho njalo nami.
0: Uzosho
1: ngizomtshela kanjalo ngizothini?
0: Ukhumbule thabi impilo yakho le.
1: Ngiyakuzwa dadewethu.

0: Ngiyengizwa abantu bethi zinhlinga zesikole.
1: Hayi,
0: engikubona namhlanje kuyaxaka impela. Hayi cha, yinhlinga yakwaLinda. Ngivele ngayibona ngasangana ngekhaya. Ngijelile ukuthi ayifike la khona ngizoyifundisa. Ngiyazi futhi ukuthi izoza ngoba ngiyenze yakhole ukuthi ngempela ngizoyifundisa. Kanti umqondo wami awukho lapho mina. Phela usandile kayiwani mina. Awubhedelwa mina. Ngizoyenza ibone lengane ukuthi izothola yonke into eyidingayo. Uma ingahle nje ithandane nami. Ngiyazi futhi ukuthi isendleleni njengamanje. Eyomuhle thabisile. Eyomuhle mani umona phansi. Nginesiqiniseko sokuthi iyona lengane lenqonqozayo.
2: Ngena.
3: Okay, Sandile.
0: Oh, kanti wena?
3: Hawu mfethu, kwangathi awuneme nje ukuthi ubona mina. Uyazi nje mina na ukuthi siyafika kulesikole. Wena ufike kulesonto, kanti mina ngifike kulonyaka mfethu.
0: Ah, intwana yami, hayi ukuthi akuneme ukuthi ufikile. Ukuthi nje kunengane bengiyilindile bethi izofika kumina namhlanje.
3: Ha, Sandile, engabe usumtholile no yakho? Uma kunjalo phela hayi sakubongela mfana.
0: Ah, hayi intwana yami cha, angishongo ukuthi sengimtholile. Kodwa akusekude ukuthi ngimthole.
3: Aw. Pho usho kanjani ukuthi ubusitshela ukuthi uyena lo ngqonqozayo ekubeni ngakathandani naye?
0: Lalela phela ntwana yami. Mina ngimtshelile ukuthi ngifuna ukumfundisa. Nginesiqiniseko sokuthi uzoza ngoba esitshela ukuthi ngizomfundisa ngempela.
3: Awukahleka, awukahleka mfethu. Kanti unangaki lo muntu ofuna ukufundiswa?
0: Uthabisile, ngicabanga ukuthi uneminyaka eyishumi nesithupha.
3: Ishumi nesithupha.
0: Phela mina ngisebenzisa.
3: Hayi ngeke, ngeke, ngeke mfethu. Ingane encane kangaka.
0: Usuyabhedaka kanti. Vele uhambe ngoba awuzazi ukuthi ufuna ukuthini.
3: Awukahle Sandile mfethu. Usungazi ungixoshela ukuthi ngikutshela iqiniso.
0: Hamba naloko lelo qiniso lakho
3: mfethu. Kodwa Sandile nawe unembeza wakho uyazi ukuthi lento engisho iyiqiniso
0: mfethu. Kulungileke. Yeke unembeza wami ubone ufike ngayo.
3: Awu Sandile.
0: Hamba.
3: Kulungileke sengiyahamba. Engathi ngangafika.
0: Hey, awuhambe.

0: awusomntaka ma. Manje ke ukuba ngishonge wena ukuthi ungayilapha. Buzo hayi.
1: Ayi bo, angikazi
0: o. Khuluma iqiniso. Khuluma iqiniso, ngiyawazi lawo mehlo ngeke ungidide thambi.
1: Hayi bo, yeqiniso lele ngilishoyo. Bengeke nje ngize ngihambe ngingazange ngize ngibonisane nawe. Nawe uyakwazi kahle lokho sithatha.
0: Lo ke. Ngalike nje wenze into ngingakudalela inkinga mntama ngaqele.
1: Nawe wazi kahle sithangeke nje ngize ngihambe indlela ngingakutshelanga.
0: Oh, ngiyobonga mina. Ngizwa lokho.
1: Wester. Wester.
0: Yeah.
1: Ima awungitshele mfethu. Ikhona kodwa into esuka iqaphelisisa ngomfethu omncane kulezi insuku.
0: Wasuhleba manje yini? Yini njengani?
1: Ima ke o. Ima umama ucabanga ke eduzani?
0: Eh wena usivalile nesicabha.
1: Ima sithamfethu. Uyazi ngathi khona into emdlayo nje uthabani kulezi insuku. Ngike ngamuzwe nuka phu insangu kulezi insuku mfethu.
0: Insangu
1: ngazi noma uyayibhema noma usehlangene nabafana ababhema insangu.
0: Hayi uthapi.
1: Hayi uyatshela thabani. Yena impela ubhuti wethu.
0: Uthabani ngoba ubazi kahle nje umngozi bomthunzi wenkuku.
1: Namu yangixaka ngoba wazi kahle ukuthi umuke nje wasijwayeza lento ugcina usuyisigqila
0: sayo.
1: Nalokuthi ke sithamfethi yagulisana lento nawe uyababona nje abantu abayibhemayo.
0: Ibu, ngaphezu kwalokho nje thabi le yanto liyakhahlaza lento emzimbeni. Insanga kanye nayo yonke nje inhlobo yedakamizwa ilungile kumuntu.
1: Ngiyakutshela ke mfana. Kodwa azokuthina. Ngibona ukuthi kufanele sikhulume nayo mfowethu. Asikwazi phela ukumbuka nje edliwe isidakamizwa sayikhona.
0: Asamba sami. Qinisile.
2: Ayi bo mantombazane, kwangathi sekwande indaba nje lapho, nisafunda nje?
3: Siyafunda ma. Ikhona nje ukuthi besisahlaba ikhefu ngakho nje ingakho. Ikhona nje ukuthi besisahlaba ikhefu sisayixoxele.
2: Oh, ayi kuyoba ngcono ke makunjalo. Anikaze ningitshele kodwa ukuthi kuhamba kanjani esikoleni namhlanje?
3: Kuhambe kahle ma. Uyakhumbula leya homework engingenza?
2: Oh,
3: ngiyenze zonke.
2: Ngiyakhumbula leno thobo uqala nokuyenza umsebenzi onje yani
3: impela maqagela ngithole ba
2: hayibo
3: qagela mangithole ba
2: uthole
3: ba i-total phela umntana wakho akayona into yokudlala
2: hayibo ah kodwa phela ubushilo umntana wami ukuthi wena ngeke uzohlulwe nje into engakhulumi
3: ha yebo mayimi loyo
2: ah uhlakaniphile kodwa sitha aqinisoni ke kodwa yazi nihlakaniphe nonke kodwa ke phela hayi nifunza uma wena
1: awuzi mako sami yazi sengicishe ngakhohlwa nami mawukwazisa ukuthi sifunde sisha namhlanje
2: kuhleke lokho thabe mntanami ayi nifunde ingane zami phela la emhlabeni awubi lutho mawungafundanga
1: ah umakholela nawuyazi uzali iqenqe wena mama

0: Sawubona Dolly mngami. Kunjani kodwa?
1: Hawu siyaphila baba. Unjani wena?
0: Hayi, nami ngiyaphila. Ngitha ngizwe nkosikazi, sebefikile abantwana.
1: Sebefikile osithabile nothabisile baba.
0: Uthabani yena?
1: Cha, bakuthabani ubengakafiki.
0: Oh. Ngicela ungibize le oyedwa kulabo bobabili. Ngifuna ukukhuluma naye. Kunjani kodwa mntanami?
2: Ngiyaphila baba. Unjani?
0: Hayi, ngiyaphila. Usithabile lo ngikhuluma naye ngithi.
2: Yebo yena baba.
0: Oh. Wendodakazi, uphi uthabani?
2: Ey baba, ngabe ngidlala ngawe baba, ngimazi.
0: Hawu. Kwenzakalani ngempela kuyena uma unolwazi indodakazi? Kukhona engakutholi kahle kuyena kulezi nsuku.
2: Hayi, mina baba angazi.
0: Lalela. Kodwa kukhona okubonayo okuhlukile ngaye.
2: Hayi cha mina baba angiboni lutho, ngikaze nginakusise baba.
0: Akakazi asho lutho nje kunini?
2: Bengakasho lutho.
0: Hayi, kulungile ke Sithabile. Ngizonibona uma sengifika ntambama, nisale kahle.
2: Yebo baba.
0: Bengitshela ukuthi ngizomthola ngikhulume naye, ngisakhumbula nje.
2: Kulungile baba, usale kahle.
0: Ngiyabonga kakhulu.

0: Awu hey, Sandile, khamba kanjani mfethu?
1: Awuboni wena.
0: Awu kodwa mfethu, ungangitshela ukuthi uzadina into ayizolo.
1: Hayi, ngeke ngikutshele lokho.
0: Mfethu, ngicela ngikhombisa phela lengane.
1: Hamba uyibona.
0: Angiyazi phela mina Sandile.
1: Ngihlangana nabi mina naloko.
0: Okay mfethu, ngiyaxolisa. Ngeke ngisasho ukuthi ngincane kangakanani.
1: Hayi, noma ungasho, angihlangani mina.
0: Hawu Sandile, ngiyaxolisa phela.
1: Angifuni lento lokho uyisho wena senze, yazi?
0: Okay mngani wami, ngeke ngisasho mfethu.
1: Kulungile ntwana yami. Ufunda wa grade 11C.
0: Ha, uhlala kuliphi desk?
1: Ngeke ukusize ngalutho lokho ntwana yami. Njengamanje kusayi break. Ngicabanga ukuthi uzomthola ehleli noma ngikuphi eklasini.
0: Eish, manje ngizombona kanjani mina?
1: Oh, ufaka into emnyama ekhanda. Nginesiqiniseko sokuthi uyena kuphela ufake le yanto eklasini lakhe.
0: Oh, eish, anginaso ke siqiniseko. Kodwa phela uma ngingamboni, ngizovela ngibuza ikhethiwe ngoba iklasi lokhethiwe lelo.
1: Ukhethiwe wakuphi lo?
0: Udadewabo kamngani wami.
1: Oh, kulungileke.
0: Imake Sandile, ngifike ngithini kuyena?
1: Mtshela ukuthi ngicela ukuthi eze la kimi.
0: Okay.
1: Ngithanda ukuxoxa naye nje mbijana.
0: Eyona Sandile. Okay, ngizowenza njalo.
1: Ntwana yami.

0: wethabi
1: yes ha
0: uyambona kodwa uthabantu uhlele da kanjani
1: ngiyambona ngithi ngikutshelile
0: ikhona inkinga ngeyomtama ayibuyi khona
1: njengoba kade ngitshela nje sitha uyambona nje uyadabukisa nje uthabani
0: mana simsize umtama
1: hey ngempela ufanele sisukumele nje le ndaba yakhe
0: sambeni sambeni samsikile
1: asahamba sambe manje
0: asambeni thaban kunoz kunoz gababa no mama indaba kunzenjani wahlala wethu
2: benike nangitshela nithi umuntu akusafanele ahlale yedwa
1: hawu cha thabani mfethu ashongo njalo kodwa akusiyona indlela yokukhuluma kodwa
3: lokukhuluma ngayo thabani bekufanele ngiphendule kanjani ke
0: siyakubona nje thina ukuthi unenkinga
2: eh ngazongiqinela nini
0: sifuna ukukusiza
3: nisize bani nize ngithi ngifuna ukusizwa mina
1: hawu yini inkinga yakho thabani ngicela ukukhuluma nathi sosi sibakho
2: inkinga kabani
1: Hawu inkinga yakho.
2: Nihlanganaphi nina naye ngoba uyasho na ukuthi iyami inkinga yithu.
0: Siyabona phela ukuthi kukhona into ekudlayo.
4: Mlaleli, asisibambelane isiqephu sethu sanamhlanje. Phinda uthamele esilandelayo ngokuzayo kumsakazo wakho uKhozi FM.

0: Asvele sambe ngampela sambe sama ngampela sambe sabambe kandawo sehamba ngampela segalawela 0862437 0862437 ilapho uzosola khona ngampela ke ngifuna udlule nje ngosawubona wakho ungitshele ukuthi ngilalela kuphi nobani ngokhulu nje ukusheshsha bakithi udedela abanye uyayivaka ngoku hhe uyangiza ukuthi ngithini Ufuna ubingelele nje udlule ngampela ubingelele kuhle komuntu angazi ume ngasemnyango uyayizwa lento nje ukuhamba ukujaha ukudlula awuthi ngibona ukuthi sihleli nobala sawubona unjani no how niyaphila kodwa mafahla wani ngiphilile nje
1: hawu
0: bakithi ngiyathanda ivoice yakho yazi
1: Awu namana wathi ukukhumbule kanjani? Ngiyakusolo sekuyintini?
0: Ngibonga mina ngane yakwezi.
1: Hayi ma.
0: Abuke nje nasengidlule lapha kamnandi kanjani? Sawubona.
2: Ngiyelela.
0: Khamba kanjani?
2: Uyaphila thabe khulu.
0: Ngiphile ngane yakwezi, khamba kanjani kuwena?
2: Hayi khamba sekakhulu, khuluma nomkhasi wabamtshali kwaSabisa empazakala.
0: Ngakalela nje.
2: Ngisendawo nje ngulalele ba ukhona usisi ubuyifile la eNtwathi emishini nosipho akamnuke emabundeni nawe nje ngilela.
0: Hawu bakithi kubonga mina danki nje.
2: Ayishe leyo mpahla.
0: Awayishe leyo mpahla usuka. Yabona ke manje ngizothatha uthi ngibo? Sawubona.
2: Hawu dibini.
0: Ngani akwethu ukuhamba kahle kodwa?
2: Uyaphila dibini bini.
0: Ngiphilile mfethu ngiphilile kanjani kuwena? Sikuphi la?
2: Hhayi. Siyaphila ukwenza 20 izali emthiya kwamajuze engulule ngilaye sowethe ejabulana ofisele
0: egoli la ukhona
2: egoli la ngikhona abanye abakayipheli kuphela amazinyo
0: phela amazinyo leyo mpahla
2: yeah hayi niphileke siyabona
0: uphile nje yabona ke sidropa kamnandi le hello siyadlula sina sikhathi siphuze ngishiti kusabusuku phela manje ke yolalwa sawubona Sawubona ugcina ncilo na ngiyivala lento. Unjani?
3: Ngiyaphila wathathe wethu ukukhuluma nomlindo zibhas voice. Ngingawasishibile kanti ngilive verile mapha first try magcakini ngihle nayo nje ukuze kubele lo horror wemambala.
0: Wawusushibile kangaka manje wenze njani manje na?
3: Into zakho zojwayela wemambala.
0: Uphile.
3: Ngiyaphila first voice sama lami ngiyabonga na uphile sithathe.
0: Uphile ngane kwethu ngiyabonga kakhulu. Yabona ke manje siyadlula ngempela ke manje sayidedela inombolo sayidedela inamba. Bengisanicinga nje ukuthi nikhona na. Ngiyabona ukuthi bakhona abantu kuzona zonke indawo enkundleni zokuxhumana abagijima nathi nje uthuli. Bathi bebingelela sikubambe shiqe. Yebo anqabile bafethu ngibambeni ngowenu. Yani kunjalo nje. Kunjalo nje sophinde kujike futhi esiqale ngapha abamuntu siqhubeke nokuningi. Sithinta inopho sithinte zonke izinto sithulule ngala
4: lona untombi akamile uhlele matasa imfihlo yakhe iProsiden capsules umkhiqizo wepowerhouse osekela umzimba wakhe ngaphakathi nsuku zonke
5: ngeProsiden ngizizwa nginamandla futhi ngivikelekile ngaphakathi
4: lawula impilo yakho ngeProsiden uzwe umehluko
5: itholakala kuwo wonke amakhemisi uma ingasho ukuthi Prosiden akuyona iProsiden Prosiden, umngani wakho wansuku zonke wokuphila ikusasa elingcono.
6: Ezikhatheni ezinzima zokulahlekelwa, iclientele iyoba nenduduzo nozwelo kuwe. Akufanele ubhekane nobunzima bomngcwabo uwedwa. Qiniseka ngokuthi izinhlelo zomngcwabo zakwaclientele zikhokha engakapheli amahora angu-24. Ungakhava abomndeni abangu-13 kwiplani eyodwa. Izingane ezintathu zikhaviwe ngaphandle kwezindleko ezengeziwe. Ngeclientele, awuthengi iplani kuphela. Uzilethela ukuthula ngezikhathi zonke. Uma sekufanele ufake isicelo somngcwabo, uzothola u-200 wamarandi e-airtime. Amaplani akunika ikhava yengozi ephindwe kabili uma unohlelo lwakwaclientele lomngcwabo. Izindleko ze-transport, igrosa, netshele sikhumbuzo. Balisa namuhla, kulula, awuhlolwa impilo futhi akugcwaliswa amaphepha. SMSa ukhozi ku-44419 ku-44419. Iclientele Life iFSP egunyaziwe kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelayisense imibandela iyatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile
0: Yabona ke manje ke imlalelo Khoze FM ngivumele ngephimbo nje lami ukuthi ngigijime ngempela ngiwela uthukela ngihambe ngiyolanda insizwa le olundi olumahlikihliki laphana emahlabathini ngiyilanda lapho okhukho itha maphutha kusho umdabo kaNgqulunga emacingwane sesithi jola awubakithi amaphutha amaphutha sothandweni iphutha thandweni

ungaphili kuyahluka. Namhlanje sihlukene, ungaphili kuyahluka.

0: 086 000 2437 uzongitshela ukuthi yona yipho uhamba nayo. Ngiyabona ke lapha ku live TikTok bayavota kumanje ukuthaputhap. Uyabazi ukuthaputhap? Ngeke ngisho ukuthi bavotela bavotela yini kwamanje yo. 0791639874 ilapho futhi uzokwazi ukuthi usithumelele khona umqhafazo wakho usho ukuthi uhamba nayiphi, uhamba nayiphi iVN yakho uyithumele usho ukuthi ngabe iyiphi oyithandile wena kulezi. Sawubona.
1: Awu ngimbingilalela.
0: Khamba kahle.
1: Awu ngiyathi nandi ipuko
0: engiliphuphe izolo. Selo kungabayi
1: andazen kuphela njena ye ukhuluma no jazz ngayithimba mangisuthi amasimini yobinga yini phela ngangifuna leyo ngoba ngiyabonga kodwa
0: ngiyabonga ngampela
1: yebo
0: siyabonga
1: yabonga
0: yabonake lokho engifunayo wathi lalela la andidlale Steve Gekane lapho sawubona
2: hey sister kunjani
0: kamba kahle kamba kanjani wena
2: uzubamba uthole free nombolo yamahala kwezempolo polo nakho kwakho
0: nginakhiya
2: ngizothatha inqola ngibuyele nomthontweni wejazz ngisuqatha ingoma yakho silungele sinamkhawu
0: uqedi album
2: ngiyangwaso dumbe nami lapha ehloko mfowethu
0: na umfukane kwethu
2: ungiliphuphe izolo angaze ngiphuphe kanjena bye bye
0: ay suka ngiyabonga mani ey uyazi njena ngaze kanithanda uyayibonje leyo nto leyo sawubona
1: Ngiyaphila
0: kaza chazeke uyazi
1: Ngiyaphila nami ukhuluma nomphuma kaMasikane lapha eNkandla thi mukwesika magwazi
0: Wemphuma ayiwenza ngani
1: Hayi ngiyaza manje nami ngenzi kalulu Ngithi yazi ukuthi okhosina kugwaza
0: Aya kugwaza akugwaza sis
1: Sebenzisa nje inamba yonke eyodwa siyafohla sonke siyazama sonke mahlule kuyahluleka makwenzeka kuyenzeka uyabona nje
0: Hawu bangithi ngiyakuthanda uyazi
1: Hayi ngiyakuthanda kakhulu namdadewethu
0: Hayi
1: number no number 1 uphile ke nawe ngilalele
0: Hawu bangithi ngiyakuthanda shame uyazi ini siyaphuthedudula lento ngiyanithatha ngempela ngiyanithatha ngiyashiya sawubona
3: Mampandla
0: Ngena kwethu
3: Mampandla ntanga likhali kitchen ubaba uSifiso kana nadi ipupho
0: elipuphe izulu
3: Selo kunaba
0: yimi angaze ngikhuphe kanje bezo tyalontsha
3: sabelo abakuthile izilweni nje kwasiko phemecele ngidanko nompa
0: shenge nje uyabona ngeke ngiphinde futhi ngiphinde ngizobalansa ngapha uyabona bawethu sawubona kwenze njani
3: uyabona bengikela njani
0: ngiyaphila njani wena
3: hayi ngikhona ukhuluma nomsebenzi ubulala kaSoyimani
0: ehe
3: hayi nami ngihamba no number 1 Steve Gekane
0: hayi ngiyanisa
3: alright
0: hayi should be mele sidlale eyona yodwa hlengiwe sawubona
4: la eDobsonville futhi sibuyile
0: la ngikhona
4: usula eDobsonville ngihamba no number 1 uSheffeza Bongani Ximba lapha emsinga obanjeni entanyazonga
0: uhamba nawe no Steve Gekane
4: Sihamba no Steve Gekana futhi nolo mfana lo uthi angosho lo lokhuzana lapha ni minister lo walapha kambatha lapho lulu uthi angothi uhamba no number 1 ulalele danko
0: Ayi yabona abantu baphatsana imkhonzo angingeni ke mina ngizobheka manje kuma VN ngokukhulu ukusheshsha nje ngizwe ukuthi ingabe bakhona yini abathe bathi Hey
5: # isigqisa seAfrica Eh la mina ngi prefer lengoma sisuhambe lapha na ke bingelela mntakathabe khulu uSteve Gekana angisho ngoba nginami ngi blind ya ukusebelo lo wakandlovu ekukhanyeni endwedwe kodwa ngisemachobeni enanda futhi ya iyona engathi cha yona eyo number 1 nandi ipupho engile puphe nansi ngoba sengathi mnandi kakhulu kimi engi prefer kakhulu ngiyabona
6: awu nali ipopo engilipope izolo selo kugwabayini angaze ngiphupheka nje. Track number one, track number one, ngihamba unumber one webingelelo. Khuluma nomkaso wamtshari kwahlabisa empanzakaza, yishileyo mpahla.
7: Isiqi saseAfrika nanti iphupho lakho. Hayi ngihamba nayo ubingelela, ngihamba nayo ubingelela uSteve Gekana, hayi ngihamba nayo ubingelela untaka luyitela Bujongo. Ngile mbilo ngokuhlala ngakhiwe emlazi, danko ubingelela.
8: Matsabekhulu, matsabekhulu, uyaphila Ntombi. Hawu, ngihamba noSteve Gekana lapho, nali iphupho. Umini Mkhize ngila eMiddel of Mpangisa.
9: Sawubona, sawubona Dibiks. Hawu, uyayibamba Ntombi, uyayibamba Ntombi, uyayibamba Ntombi. Hayi siyabonga Ntombi, hayi uyayibamba lo mculo. Hayi mina ngihamba lo Steve Kega, ngicabanga wakadansa ekhakhisi empangeni. Okwamanje ngila Alex, hamba lo Steve Kega Ntombi, uphile nje, siyabonga.
0: Hawu bakithi, insizwa mahostela ngiyibingelela insizwa kuzona zonke iy'ndawo, sanibonani wey'ntokazi, nikahle ni-right. Uyabona-ke mina bafethu, uyawuza uma kuthiwa ngithatha uhlangothi, ngiyayithanda nami le, ngifana no-SABC. Angiluthathe ngampela, yini enivotile, navotela uSteve Gekane. Iyayideserve-ke noma-ke ifanelwe ukuphindwa. Kuthiwa ingoma emnandi njani, iyaphindwa. Kube njalo-ke, siyabonga kakhulu umqhudelwano buphakathi kwe-Soulmates bebethi Kangazi noSteve Gekane. Kulungile-ke bafethu, vele bekufanele kuwine oyedwa, kodwa hayi, hayi, hayi, hayi, hayi.

Steve Gekane uyabona ke ibimnandi kakhulu ke umdlalo uthu umdlalo umnandi uthu umdlalo uqhubeke umdlalo omuhle awuqhubeke yabona ke siyazenzela ngempela ke njengamanje imizuzu ngamashumi amabili nanhlanu sibhekeke kulona ke ihora leshumi nambili ukuba siphume kanje lalela ngaphambi kokuthi wenze yonke leyo nto leyo yenzeke yonke leyo nto leyo yonke leyo nto eningi kangako ukuthi siphume asikale ngala uyabona ke ziyaphenduka ngempela ke manje sithi imfundo ishawa ibiza nani City Boys siyakhupha ngempela ke manje siyikhupha ngesithathamiya sithi sithi cothoza mfana babelela siyajika ngempela ke manje leso situlo hlezi kuhle kulombhedo lele kuwo sawubona

0: kuphina kuphila kufinyelela khona umsakazo wakho uhamba phambili ukhosi FM kwi 16 namhlanje kuLwesibili insuku umhla ka 8 ku August 8 ku September 2026 inyanga kaMandulo inyanga yamagugu inyanga yamasiko inyanga esizixajayo ngayo la esithi ke sazi ukuthi ungubani yazinge emvelaphi yakho ungabi namahlono ukuthi wena ungubani sanibikelela kwi 16 sanibona singena ke kulona uhlelo kusa kwesizwe igama lami kunozipho kwaZulu mazulozulayo wakho ku Facebook @mazulozulayo_1 ku X ku TikTok ngomazulozulayo kanti ke sinawe nje kusukela manje njengoba libumbene ihora leshumi nambili goze kulamule lapho ihora lesithathu ekuseni molweni ngithatha ke intambo kuyidabings kanti hlale kanye nawe umathabe khulu kusukela lapha kubumbene ihora leshumi kuze kube imanje hambisana ke nohlengi wembatha oyi content producer kanjalo ke nominehle mnqayi i technical producer sengikhona ke mina ngizoba nawe kusukela manje lalela ke ngingena ngo Chris Walker ingoma emnandi kakhulu everything will be all right lokho esikushoyo ekuseni noma ngabe kuswa isiphi simo obhekene naso konke kuzolunga nje kuzoqonda kube njengothi lo mkhonto asenzeni kanje ngicosha kuphi uyazi ke mengabe ngithi ngicosha kuphi la ngibheka khona istopi engizodlula kusona ibhasi lami likagcwali lisa MTMTMT ngifuna ukubona ukuthi ngicosha kuphi kuyisekuseni 086 000 2437 kanti ngaphinde futhi ungena enkundleni zokuxhumana ukhozi FM official ku Facebook @ukhozi_FM ku X noma ke ungene kumazulozulayo wakho ku Facebook ungibhalele usho ukuthi ngidlule ngicoshe kuphi uyabona sihambe nawe sibheke lapha ku 3 ngeleya lokho ukhona u Dr Mia nagule lisonto sizophinde futhi sihlehlise lowo mncwabo lowo besuka lapho qhakaza mfundi njengoba ke sikuyona inyanga yamagugu silokho sibheke njalo nje ukuthi ngabe izikhungo zemfundo ephakeme zihambiselana kanjani namasiko okanye ziwagubha kanjani amagugu nanokwafaka nje kubafundi kugcine kungabi ngisengathi imfundo ayihambiselani nesintu onosiko lwethu kanti sizoba nayo futhi ingosi yethu la esithi vukuzenzele mhwebi yalwazi kudaba ayiwe soma business ohlezi lapha ekhaya mekukuthi ngampela emgodla kodleni wakho kusa MT eish ngaze ngakuzwela hayibo kanti ke hashtag keza sematexini taxi talk ikhona ke nakanjani ke leyongo siyesu sizophinde futhi siyibheke kanti ke sizokuvusela abantu bakho hashtag engivuka nabo asenzeni kanjena ke ilolo daba lelo hashtag ngicosha kuphi 086 000 2437 Uma kukuthi ke wena uyawudlala uWhatsApp uzogijima ke kuthobelele ke ivoice note yakho kuWhatsApp uma udlala kodwa uWhatsApp uma ungawudlali bakithi
1: uyawudlala uWhatsApp siyatholakala ku 0791639874
0: Tumelela ke khona manje ingabe yinto ke voice note yakho kungitshela nje ukuthi njengoba ke sesiqala selivula ibhasi hey ngifuna ukubona ukuthi ubani ozoba uconductor wami namhlanje
1: Hashtag sikuqoshaphi
0: 086 000 2437 ngiqale la ngikubingelele kukhozi ngamthola uconductor webhasi wanamhlanje.
2: Yey, nanana emazulozulana. Ngiyibona uconductor, you drive omkhulu kangaka.
0: Oh, wena lo driver uyangikhuca manje isikhundla sami.
2: Antona yonto.
0: Yasho leyo mpahla leyo.
2: Ukhuluma noyani ungwakashetshwayo, uthol free nombolo yamahala la kwezenkonompolo.
0: Thank you. Siyabonga. Usemgwaqeni kuyimanje ngiyakuzwa.
2: Yeah, ngiphuma la igoli nje nakho ngiyogibela M2 ngithi N1 ngibheke eBloemfontein.
0: Drive ngokukhulu ucophelela dali wami yezwa.
2: Nah, yeah.
0: Kulungile bye. Hashtag ngicosha kuphi ukhozi sawubona?
3: Oh, mazulozulayo.
0: Hello dali.
3: Yeah, ukhuluma noSipho ngwakagumbi ngila eShokozi. Awungithathe la estobhini kazothembe uhambe nami uzongibeka e-High Plains edolobheni.
0: Kwagqwathaza.
3: Kwagqwathaza.
0: Bye-bye. Thank you, siyabonga. All right. Nazo-ke hashtag ngicosha kuphi.
3: Mazulozulayo.
0: Wethu.
3: Yasiyasiyasi.
0: Ngikhona bhuti ngezwa kuwena.
3: Hayi, cala ungikhonzele kwamathunja lapha endaba zamaningi. Bese uyabuya ucosha mina la estobhini kwamhlongo. Umcoshela uSisi ubuyise wehlabisa intwathi emishini umkhasi lo ungamtshali kwahlabisa empazakazi mazulu
0: All right sisabonga bhuti
3: Ayishe mazulu.
0: Nayo ngindaba. Hashtag ngicoshapha because
4: hayi, hayi mazulu uzulayo ukukhuluma namadoda. Yeah, ukukhuluma namadoda wangu enye Mayflower eMpumalanga province, umcosha phansi eMayflower.
0: eMayflower.
4: Eh.
0: Ah, usiyabonga eMpumalanga sengifikile qathatha.
4: Ah, nami ngijabula kakhulu mazulu uzulayo. Eh, ngagcina ukukhuluma nawe nge-birthday yami ngo-December kuthi ejika lento.
0: Hawu, hawu, hawu, uphuma phi? Sesiqeda omunye unyaka. Isibindi sakho.
4: Hayi manje ukuthi bese ngiyazama ukungena lokho kunqabanjwa hey.
0: Ah, uphephisa kodwa usubanjiweke manje.
4: Hayi futhi ngijabule kakhulu ngizizwa ngisemafini.
0: Thank you siyabonga futhi.
4: Thank you mazulu uzulayo.
0: All right, hashtag icoshap ukhozi.
3: Mazulu uzulayo.
0: Futhi.
3: Ushafonda lo waqembe umzimba.
0: Ah, umngani wami.
3: Yeah, skimo. Eh, dula ungithathe lapha na ke mina ePomeroy, nosibhoka nje wazezele lapha ePomeroy stop ngikhona lapha eGarage. Dula ngithatha sengihamba impela ngilindele.
0: Thank you ubala lolo. Eh, hayi uyabezwa ke impela ngeyidophi ngeyidophi sebemile bathi nje mazulu sesikhona. Inza kanje na ke gijima ungibhalele ku Facebook ethu Cause FM, noma ke ku Facebook ya Cause FM official ku Facebook ethu Cause_FM ku X. Noma ke ugijime uye ku Mazulu ozulayo ku TikTok. Ungitshela ukuthi Mazulu uhleli kanye nangi. Kanye nawe ukuphi nendawo khumbula ke mesisuka la siya kuleyo ndawo lapho sithi kuloyo gulayo isikhathi sokuthi ulalele ukuthi ungasizakala kanjani namhlanje
1: Shalomangi nawe ngizizwa ngini eMgungundlovu
5: abalaleli boKhozi FM
1: ngena ku 91.4 noma ku SABC Plus app
5: ukuba nginamaphiko ngabe ngiyandiza
1: ulalele uKhozi FM luhamba phambili.